Thank you.

for always tuning in on Gospel Music right here at XFM.

Thank you.

Thank you.

Christian music on radio. This is Gospel Hour on XFM.

always tuning in on Gospel Music right here at XFM.

Yeah.

0: Alison Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sunzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sunzone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Sunzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Sunzone Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
1: Sunzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sunzone kag vitamin D3.
5: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: kalaban may migraine man kamo, amon dapat kapinyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss...
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
4: Oo, ah, baklan ka ha. Pero dali lang bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
3: Oh, galit, diriyo.
4: Ah, dali na.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
6: Mag-Samsung Plus Herbal Oil.
5: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
6: Siguradong sisiglang pakiramdam.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one sa presyong magkaan.
6: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sess the Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
11: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: XFM Exciting!
13: Mga katropa,

0: FM.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Suabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kissing!
7: Laging bitin! Ibalik ang bagsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan!
8: One Turbo!
6: Oh, yes!
7: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
6: Mas lalakas ka pa!
7: Sister Pain!
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ng akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
7: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Sister Pain!
10: If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
0: X.
12: XFM.
0: FM.

0: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
2: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
5: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainong ko sang ordaryo ng kape. Gato kang pagkanerbioso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangid ko kung wala akong kapalpit. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
1: Mabili sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
7: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
1: Santone Plus Herbal Oil. System Pain.
9: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangangap salamat sa Sista Pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
1: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
4: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: XFM. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
0: Vision Next, marami na ang natulungan.
3: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
5: Turbo Supplement for Men.
6: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before wakbakan. Pets da son, ah. Ina, kapoy ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Swabi gaid. Kamutol, testing ibala. Kampiyon gid yung Turbo.
5: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
5: Turbo, may maka at klamo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
5: Sister Pain.
8: Ako ba Lisa Lisa? And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Call your doctor. Bibili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
0: XFM.

0: Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jemmyline, isa akong bankrupt. Para ma-boost na ang aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
0: Chronic pain.
7: Ang sakit.
0: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Ang karang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mabisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang Softgel Capsule ang pinagsama-samang Virgin Coconut Oil, Malunggay at Vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog.
5: Pampakusog? Wala ko nang kinanglan, anak preoy.
4: Historia eh. Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
4: Unsa? Nakaturbo po tiyay ka?
5: Wala wala gid ka preoy. Karon pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
0: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Negri, isa kasi

0: Sister Pain, Tanggalang Pain, Fast and Safe. Sister Pain, symptoms present, consult your doctor. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: X. XFM.
2: FM.

0: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabadchag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May Stevia, Santon plus Vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas. Kag-massage ang adlaw ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Pagibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sarah sa mga kutuban ni Lilo.
10: Sa ako sa

0: strong pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Mix FM.
1: FM.
2: Hi, ma'am. Good morning. Bill nyo pala, ma'am, sa kuryente at sa tubig.
3: Hi! Bayarin dito. Bayarin dun. Tuition pa ni Junior. Paano na to?
2: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyon.

0: Mga glaucoma na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
1: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3 Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako'y kaka-call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na kitay time of extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang partner og exciting life.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
5: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver.

0: Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms present.
0: Consult your doctor. Pagbili
1: sa mga butika.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: XFM.
1: FM.
2: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang paggagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santol Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santol Vitamin C. Kasi some 25 years.
5: Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol. Kag vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May stevia and natural sweeteners. Halin sa stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapasog sa aton nga tulan. Pampangkana sang utok. Kag pampa-improve sa aton immunity. May Santol nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
7: Santol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo, guwapa sa akun ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo man ko sina ha?
9: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, gali, diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
11: Girl,
10: di mo kailangang magtiis.
11: Mag-Santol Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
11: No more!
10: Santol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one.
11: Sa presyong magaan.
10: Santol Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga butika.
15: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
16: Santol Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santol Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santol Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santol Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Mix FM.
1: FM.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko. Kaya madalas din akong inaatake ng gout ko. Nung marinig ko sa radyo ang Supple Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Supple Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Supple Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Supple Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Nanabo ang paningin ko right after. Mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si John Mari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag ka, uy, always ragay ako night time para sa labing-labing kay misis. Ang sekreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. Kung si partner ni mo, tamis kayo ng yung among mga construction workers niya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad long training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake ng akong lansa. Sister Pain para dire-direcho ang training.
8: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, call your doctor. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
7: XFM.

0: Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga barikos bins. Tapos pag doon napagod, yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugwaran ko, pinasolgan nga ng Canton Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Canton Plus Gold.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag Vitamin D3. Sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy. Sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag-Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea?

0: Hair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan
2: at masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: Xanthan Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
3: Dari mo, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Xanthan Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Xanthan Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Xanthan Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: tila. Itong mong aking kamay, itong may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Santon Plus Gold. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Eman, isa ka driver. Buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasalabay. Sada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
6: Turbo Food Supplement for Men.
4: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Sister Pain.
9: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng ginbang.
6: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
10: symptoms persist. Consult your doctor.
6: Sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
12: Santon Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
13: XFM 103.9.

0: FM.
1: FM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Gemma, mayroon akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi na narinig ko ang Sample Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
2: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Science on Vitamin C, nawala na ang pagiging sa kidney ko. Ako pala, si Kathleen.
2: Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sample Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sample Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sample Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
6: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
0: XFM 103.9.

0: Sample Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Maricon, tulog at tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala nang me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang hiig ug higda. Dili na pud mi active pareho sa among

0: kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving natin. Turbo lang ang exciting.
1: Turbo food supplement for men. Gihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
3: Consult your doctor. Bili sa mga butika.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: FM.
1: FM.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santum Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santum Plus Gold.
2: Santum Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santum Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya uminom ako sa Santum Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko ang Santum Vitamin C.
2: Santum Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santon Plus
7: Herbal Oil. Garantisado
2: maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
2: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
2: Santon Plus Herbal Oil. Chronic pain?
8: Ang sakit.
2: Mag-Sister Pain.
8: Muscle fever.
2: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
8: Mag-Sister Pain.
2: Kamkarang pain.
8: Fast and safe.
2: Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
2: The pain.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
12: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM.

0: Plus Gold.
1: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
2: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
1: Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Vision Next, marami na ang natulungan.
5: Maghihisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun lang may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
4: Vision X, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
6: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
7: Ang gusto ko sa lalaki, yung bigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
8: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
9: Sister Pain. Si Michelle Legale, isa ko.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mabuti ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: X.
2: FM.
1: X. FM.

0: XFM.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.

0: Dr. Doctor. Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
0: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang tipo ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
3: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision X Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision X Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
4: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sekreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sekreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
5: Turbo Supplement for Men.
6: Oh yes.
5: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
7: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Upang tubig sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom usang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
0: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
6: X.
8: XFM.
6: FM.

0: FM.
1: Sanzone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sanzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sanzone Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
2: Sanzone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
3: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Sanzone Vitamin C dahil hindi ko ramdam pagpuyat ko sa gabi.
2: Sanzone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
4: Mambibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanzone kag Vitamin D3.
6: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: mga maigre man kamo, amo na dapat kapinyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kang Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss...
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo. Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
4: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
3: Oh, galit. Diriyo.
4: Ah, dali na.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
6: Mag Samsung Plus Herbal Oil.
5: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
6: Siguradong sisiglang pakiramdam.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one sa presyong magkaas.
6: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Assist the pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Assess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
5: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
1: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: Extra.

0: XFM.
1: FM.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santol Plus Gold? May tagline na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Suwabe ang aroma. Santol Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santol Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
4: Vision X! Marami na ang natulungan!
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata.

0: Recovery ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
1: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
2: One Turbo.
1: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsing na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa.
0: System Pain.
3: Ay, ako si Blan. Isa ka professional boxer. Sa adlad na training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay ko mula sa System Pain para dire-diretso ang training.
0: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga bukika.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
5: XFM.

0: FM.
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
6: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gaino ko sang order yung ang kape. Gato kang pagit pagka-nervyoso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
8: Sakit ng katawan?
2: Mag Santone Plus
8: Herbal Oil.
9: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Santone Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
10: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako, ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumaro kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
5: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
0: XFM.

0: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
0: Vision Next, marami na ang natulungan.
3: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung palasahin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
5: Turbo Supplement for Men.
6: Ako si Dan, 58 years old, isa kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets da son, ah. Ina, kapoy ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effect. Swabi gain. Kamutol, testing mo la. Kampiyong kid yan, Turbo.
5: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
5: Turbo, may maka at klamu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
5: Sister Pain.
8: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain nurse. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya na.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bilis sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: kasi ng ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
2: Ako po si Junelli San Gym Instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sanfon Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanfon kag Vitamin D3.
5: Ako si Joy Javier. Nabudayan yung kusang una. Kay Dofermi lang maluya akong lawas. Dofermi, wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakal man ko. Kanami, kitbala. Kay Batyag, gugid ang pagsik sang akong lawas. Ganado, gugid ko sa akong ubra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sanfon kag Vitamin D3 ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Sanfon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ako po si Aisel Kompletada. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus
0: Herbal Oil. Sister Pain.
3: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa it-sakit gid yakon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya

0: FM.
1: Fungi, bacteria at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold, mas pinalakas at mas epektibo na suplemento dahil extracted ang pagkagawa galing sa extracted nutrients ng mangustin, malunggay, bawang, spirulina at amparaya bago ginawang kapsula upang madaling maabsorb ng katawan. Ang epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. Samahan pa sa pag-inom ng

0: Town Plus Coffee Mix, now available in your nearest drugstores. Vision Next, marami na ang natulungan.
1: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin, Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panacos.
0: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang aloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
0: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin. Sister Pain.
3: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Bibili sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagka

0: ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na work.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika.

0: XFM.
1: FM.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Kasi yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
4: Daiba ang Zine Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingit. Kaya iwasang ma-Zine Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka ba

0: walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Ako si Red Bear. Damong gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Sunthorn Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: XFM.

0: Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Sunfold Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitakit ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala. Nasawaan ko gin. Patsyag ko gin niya relax akong kalawasan. Ibagit ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
6: Girl,
5: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
6: No more!
5: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Tula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. May bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimos. Gintingog nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
10: X. XFM.
11: FM.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pili sa mga butika.

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga bukika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na work.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: X. XFM.
3: FM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSND. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
2: Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad long training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Alam mo na ako ng tirawan ng kape. Inigid siyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagpili sa labutika.
9: XFM. X.
10: XFM.
9: FM.
10: XFM.
9: FM.
11: 96.7. Classic Rewind. Yesterday's hits.
9: XFM. FM.

0: FM.
1: FM.
2: 96.7. Classic Rewind. Yesterday's hits.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
3: Ka-exciting, oi?

0: X. XFM.
1: FM.
0: X. XFM.
1: FM.
2: 6.7. Classic Rewind. Yesterday's hits.
0: X. XFM.
1: FM.

0: FM.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: May linda ka sa pinubuan ba na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
6: Kasi Hazel Unarsi sa una, gainong ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslog sa akong siyan. Isa ka pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginatake isang acid. Premium D3 Coffee Mix Kid. Ang the best na kape.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, galit. Diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam?
11: Kabagyan!
10: Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
11: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
11: na all-in-one.
10: Sa presyong magaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
12: Si Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis. Na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: XFM 103.9.

0: XFM.
1: FM.
2: 96.7. Yesterday's hits.
1: X.
0: XFM.
1: FM. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: XFM.
1: FM.
2: 96.7. Classic Rewind. Yesterday's hits.
1: XFM.
0: FM.

0: walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna Ultrasound. Meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dito sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster sa Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants sa Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa sa Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Balanced diet?
3: Check.
2: Regular exercise?
3: Check.
2: Vision X Plus?
3: Check.
2: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit. Protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
8: Sister Pain.
9: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain News. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agin sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
11: XFM 103.9.

0: sa XFM. Lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Yes to health!
2: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
3: Kumusta mga sugi nga mga tagpalamati? Yari na magkita, nagapanumbalik sa aton programa, The Secrets of Health. Kung sa diin kita magahatag sa inyo sa pila sini ka mga praktikal nga mga pamaagi sa paghalong sa aton sa dingalawas at pagbulong sa mga balatian kag kung paano na ito nini mahimo malikawan pinaagi sa mga natilawan na nga mga food supplement nga aprobado sa aton FDA ukon Food and Drug Administration. Sa kinandan, iniyang inyo, Certified Naturopath Practitioner, Doc Leo Amos, ululupod naman kita sa sininga episode sa aton sininga pag-pangalagad. Something cool.

0: mga motorsiklo, madasig na sila. Yeah. So ang mga prutas, ginahalimbawa naton ini sa ginatawag mga motorsiklo nga man, gagmay sila kag madasig sila nga ma tunaw. Ang mga utanon naman tika subong ni sa mga salakyan like mga SUV, abi saktuhan lang ila sininga kadakuon kun sa salakyan. So gasunod ini sila sa mga motorsiklo, nagunang motorsiklo, nagsunod ang mga SUV kag ang protein kag ang fats asini halimbawa naton sa mga trucks o kun mga trailer trucks, mga dalagko kag mga hinay ni sila iya magdalalagan o kun maghulag. So dapat amuning pasunod nato na ang prutas, una nga man mas madasig sa matunaw. Ang veggies kun ang mga utanon among isunod naton sa ginatawagin una naton ang mga salad or prutas, pagkatapos ang protina kag ang fats amo nang pinakaulihi naton sini nga kaunon.
1: Sanzon vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: Pero hambal sang kilala ko, anon mo yado kay una pa kun kaysa maurot ang kanon ha sa Sudan. So dapat kabalo kita sa nagakaigo sini nga pag pasunod. Kaya hindi ganun manigara. Mga Pilipino, ganun niya, tuman, ganun niya kapalakaon pag-abot sa kanon.
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot na nga.

0: Sandown Plus Gold. Sandown Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: So ano karon ang matabo? Kung halimbawa, unahon naton karon padlagan ang truck dira. Pagkatapos eh, pasunod naton ang motorsiklo. Nambal sang kilala ko. Sana posible ginadok makalusot-lusot, pero galing lang dako ang risgo sa disgrasya. Amo na lang siling naton kung unahon naton ang fats, unahon naton sinikaron ang protein. Tapos isunod nato ng mga mas madasig sini matunaw like prutas kagautan ang matabo sini nagakastak sila sa aton sini nga diyan may traffic jam kon sa highway pa nga matabo kay resulta sini sa pagbuntod sa aton sini nga diyan pag-aslom sa aton sini nga tutunlan kag iban pa nga mga sintomas nga mabatyagan naton tungod sa sala nga pagpasunod naton sa mga pagkaon nga ginasulod naton sa aton sini nga lawas.
0: Southern Plus Gold.
1: Kani mahatag kita sa inyo subong sang general rule of food order. Kung ano ba lang pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga mangin beneficial sa aton sini nga tiyan kag sa aton nga ikaayong lawas sa pangkabilugan. Number 1 diri, dapat ta antes kita magkaon, pwede kita pero optional ha, pwede kita makainom sang tubig 15 to 30 minutes before meal naton, before pamahaw, before panyaga o kon before panyapon. Ang purpose nito sini kina prepare ng aton sininga digestive tract, kagina hydrate ang aton sininga lawas. Balan mo kinang lanon manimo ang fluid para magnami condition sa aton sininga tiyan, magnami man ang aton sininga o kon ma-aid man mabuligan ang aton sininga digestion. So ang ginasuggest aton sini, pwede kita makainom sang tubig, pero mas manami kung ang gininom natin ng tubig is maalabaab. Hindi sing cold o kung hindi halin sa refrigerator o kung hindi sang may ice nga tubig, kundi ang warm nga water or herbal tea before eating. That's why gina-recommend natin, pwede ka mo makainom sini sang Sandown Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes antes ka mo magkaon.
0: The Secrets of Health.
1: Kakadamo sini naka-feedback sa ato na nga kanami gisang ila sini nga pamatyag tapos kaon kung makainom sila sang Sandown Gold Herbal Tea antes magkaon. Pero ang iban sini doon di pagidiyawan sa dugno kanami gid iinom pagidliwat ta painit-init tapos sa kaon. Ang iban sini ang ginahimo nagainom isa ka cup before magkaon, mga 15 to 30 minutes. And then pagkatapos sa magkaon, 15 to 30 minutes, may iba nagainom tunga lang sa cup, may iba nagainom isa liwat ka cup. Kinagapanami niya sang aton sininga digestion. Tungod siya sininga mga sangkap, magluwas pa nga may masustansya, ini nga malunggay, may turmeric, ini nga anti-inflammatory, kag may cinnamon, ini nga nagabulig bulubalanse sang aton sininga blood sugar. Kaya ang problema naton balansa aton sininga mga tagpalamati, kapin pa sa may mga imbalances sa ila sini nga blood sugar daw kanami lang sang pamatyag kun mabusog, pero pagkatapos na kun may sugar crash gani gulpi lang magbatyag man sang palangluya. Pero sa nagainom sang Sandown Gold Herbal Tea, bulo balanse lang ang ila sini nga pamatyag. May kilala gani kita sini nga diabetic, pagkatapos kaon asya do ka galakat-lakat ko

0: Pagkatapos kaon mga 30 minutes nga lakat-lakat ko, way ko nagabatyag sang kakapoy. Unlike before, sang way pa ko nagagamit sang Santhon Gold Herbal Tea. The secret of health. Di mo nang ginarecommend na to na antes magkaon, 15 to 30 minutes before pamahaw, panyaga, manukon panyapon, pwede ka mo makainom sang Santhon Gold Herbal Tea. Or kung maalabaam nga tubig, depende sa inyo sa inyong preference. Pero mas bintaha, kung may Santhon Gold Herbal Tea, kami ang nagabalo-balanse ng adaan, guardia ng adaan sa aton sa inyong blood sugar, kaya nagabulig pa sa panami sa aton sa inyong digestion and absorption.
1: Santhon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Number 2, ngay sunod na ton sinig, ang aton sining pagkaon na sang mga solid food na ton. Dapat may ara kita sa ginatawag vegetables o kung hindi gani, prutas. Pero ginarecommend na ton kung mahimo, kung prutas, prutas lang. Kung utan, utan lang ang aton sininga kaunon. Gaman, kahit kung kaunon na ton ang una ang prutas o kung ang utan, na mas madasig sila nga ma-digest. It only take 30 minutes to 1 hour para sila sini ang ma-digest kag kinanglanon man naton ng enzyme. May mga prutas nga nagaangkon sang enzyme nga nagabulig pukaw sa aton sini nga digestive system, especially sa aton sini nga panunaw. Like for example, kaon kabisang luto nga kapayas, ang papaya nga ini may papain nga nagabulig ni sa panami, enzyme ni siya no, nga nagabulig man aid sa aton sini nga digestion. Halimbawa, may raw ka nga salad sabi karon, may kamatis ka, may pipino ka abi, lettuce ka abi, kagsing kamas abi, pwede mo actually ina ma-mix-mix no, raw salad gani kinasuggest na ton, pwede mo ina sila ma-mix kag mo nang unahon nimo kaon. Pero kung magkaon ka kapayas, di kapayas lang. Kung magkaon ka abi pineapple, magkaon ka paho, o kung magkaon ka saging, amo na sila. Hindi mo lang pag-i-mix sa vegetable. Pero kung nalimbawa, mag-salad ka, raw abi nga salad, tomato, cucumber, lettuce, singkamas, pwede mo na sila ma-mix. Kag unahon ni mo ina kaon. Kay manami gid kung makaon mo na siya, nga waay pa sing unod ang imo sini nga tiyan. Pagkatapos, hulat ka. Kung gusto mo gid no, nga masunod mo gid ang giningaton sining ginatawag maayong pangginawi sa pagkaon, medyo kinanglanon mo gid sa nagakaigo sining tiempo lang galing, pero tama kada ko ang benepisyo sa aton sining lawas. Wait ka naman liwat 30 minutes.
1: The secret of health. Santhon Plus Gold.
0: Pagkatapos, sunod mo naman nga dapat kalanon, cooked vegetables or soups. Ang mga sinabawan dira, ukon imo sininga utan, kung ano man ang utan imo sina dira. Kung amo ni ang isunod nimo sa imo sininga mga raw abing vegetable salad, ang luto naman nga utan o kung ang sinabawan abi, mga linapuhan abi dira, gentle lang ni sila sa aton sininga stomach. Kagang purpose sini kay kinanglano naton magdugang sang fiber sa aton sininga tiyan.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
0: And then mabuligan man para nga ang aton sininga tiyan hindi ma maguhan ha sa sunod naton sininga ibutang pagkatapos naton na kaon sini. Halimbawa abi, may ginisa kabi dira nga utan, may petchay kabi, may munggo kabi nga sinabawan, o kun may linaga kabi nga okra, o kun ano man nga utan nun, nga ginautan na to dira, pwede ini amuning isunod nimo sa raw vegetables nimo, amo ang cooked vegetables o kun sinabawan na to nga utan, o kun aton sininga linapuhan.

0: ka. And then sunod naton sini nga isulod sa aton sini nga baba ko na sunod naton sini nga kaunon diri na kita sa proteins plus carbohydrates amo na ning pinaka main meal naton na ti ara na ang kanon sina kag ara na ang sudan. Butong balon may proteina kita kag may carbohydrates.
1: Southern Plus Gold.
0: Kag kun nga ang kinanglan nato ng sakto nga pagpasunod da sini kay ini sila ang mas madugay nga matunaw sa aton sini nga tiyan. Kag kinanglan nato may nauna gidito sini nga fiber. Pero dapat man nato na huna-huna-una nga dapat in moderation man o kun hagan-hagan man kag hindi madasig ang aton sini nga pagkaon. Kag ginasuggest no, mga mamagaan bilang nga protein sa aton sini nga lawas, kasubong sang tofu, kasubong sini sa mga beans, sa mga nagakaon na bisang itlog, tiyan mo na makakuha makita dira sang protein. Tingiban sini sa mga nagakaon sang isda, tingin na recommend mo sang iban sini nga nagatuon nga pilion nyo ang mga isda nga may himbis kung mahimo. Kaya nga aton sini nga carbohydrates, if possible, kuhaon naton sa kamote, especially yung yellow nga kamote, kag ang purple nga kamote. Ginasuggest mo sa iban sini nga ang sababla nga saging pwede man aton ina makuhaan sa aton sini nga carbohydrates. Pero kung di malikawan nga makakaon kita sang kanon kun puti hagan-hagan nang, pero gina-prefer naton o kun ginasuggest naton nga kamo sini magamit sang brown rice o kun black rice o kun unpolished rice bilang source sang aton sini nga carbohydrates.
1: The secrets of health.
0: And then lastly no, sa aton sini nga pagkaon, may ara pagkita kalanon masunod sa aton sini nga protein kag carbohydrates sa aton lamisa, amo ni ang gitawag fats.
1: Sandon vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: Kaya nga man, may mga fat soluble vitamins kita. Nga kinanglan nun ta ang good fat para nga ma-absorb o kung ma-proseso sila sa aton sininga lawas. Otherwise, hindi maayo ma-absorb sa aton sininga lawas, hindi maayo ma-process. Di kasayang lang sa benepisyo sa aton sini nga lawas. Di ang fat sinidri, isa sinidri amo ni ang virgin coconut oil. Tang iban sini nagagamit actually sang gata man, sang niyog. Ang iban sini nagakaon ha pagkatapos nila, tapos na sila carbohydrates, tapos na sila sini sang protein, gakaon sila sang makulukuton bala, mga nuts, mga seeds. Kag iban pagid ano bilang source sang ila sini nga fat para maabsorb yadto mga fat soluble vitamin.
1: Southern Plus Gold.
0: And then lastly sini no, pagkatapos mo sini kaon para nga ma-settle ang aton sini stomach kag mabuligan ang maayo pagid nga digestion, pwede kita makainom liwat sang maalabaab nga tubig. Pwede man kamo makainom sini sang taho o kun luyaba lang linaga. Ang iban sini nagalaga sang dahon sang pandan o kun dahon sang tanglad. Ang iban sini nagapuga sang kalamansi sa maalabaab nga tubig.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: May nagapamangkot sa aton ano, kinanglan gid mag-dessert pagkatapos kaon. Kamo ning kalabanan eh. Hindi kompleto kuno ang aton sini nga kaon kun wa icing dessert. Pero ti kun ibasi naton sa mga pagtuon, ti ang sabat dira duha lang ka letra, letter N and letter O. Ang sabat sini no. Hindi ta kinahanglan ang dessert pagkatapos naton sang kaon.
1: Southern Plus Gold.
0: It is not a nutritional requirement. Nakaandan lang ni naton niya nga pagkatapos kaon, mangita kita sang dessert ang ihambal ganin sang ibang siya. Psychological lang na, Doc. May punto. Kaya nga aman, hindi man niya siya biological need naton.
1: The secrets of health.
0: Hindi kita maano kung may kita sang dessert tapos naton kaon. In fact, kun gakaon ta ganis ang dessert sini mga matamis pagkatapos nimo sing kaon, dako pag ni ang chance sini nga mag-aslo mangimo sini nga diyan mag-acid reflux ka, magbuto dimo diyan kag iban pagid sini nga mga resulta tungod sa hindi husto nga pagpasunod sang aton sini nga mga ginakaon. To so summarize ang aton sini nga order sang pagkaon, dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables o kon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa option nyo, maalabab nga tubi o kon herbal
2: tea. Sample Plus
0: Gold. Amon yung tsakto nga pagpasunod na ton sa aton sini mga ginakaon para nga hindi mabugat sa aton sini nga tiyan kag hindi makapalain sa aton sini nga lawas. Kaya nga man, kung hindi husto ang aton sini pagpasunod sa aton sini mga ginakaon, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta, ang isa sini ang pagtaas sa aton sini nga blood sugar.
2: Sample Gold Coffee Mix.
0: Blood sugar spikes ang isa sini sa aton sini isa ka problema. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. So hindi man siya paborable sa aton sini nga tiyan. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kung maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon. Ginuna naton ang mga makalamay, ginuna naton ang carbohydrates, ginuna naton ang mga mamantika kung masebo ang mga pagkaon. And then next sini, reduce ang aton sini nga nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety.
2: The secret of health.
0: Posible nga magdiresulta gali sa ginatawag over eating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Tungod hindi husto ang aton sini nga pagpasunod. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Kung hindi mo gani mapasunod, hindi ka madali makabatyag sa isang kabusog. Gusto mo magdugang, gusto mo magkaon, gusto mo dagdagan pagid kung ano dira ang imo sini nga ginakaon kagana uyunan. Tungod nga hindi ka basta makabatyag sang kabusog kay hindi husto ang pagpasunod sang imo sini nga ginakaon.
1: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Sample Plus Gold.
0: May ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyo sa problema sa blood sugar tungod sa wrong combination sa gitawaga poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency sa weight gain kag obesity. Ang isa nga masuggest na kung sinis sa inyo among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag bakod ng aton sa defensa batok sa nagkarinlain niya baratian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sa immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, vitamina, kag mineral sa aton sa lawas, Sunthone Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthone Vitamin C.
2: The secret of health.
0: Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
3: Yes, to help.
0: Ariya sa mga gusto ha, sa mas mahapos sa, pero gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton, kinanglan gi kita sini ang may suplemento. Kay nga man, hindi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga vitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utan, ginkaon naton sini nga mga prutas. Nga man, kon kaisa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan, masubrahan na sa pagpabuka ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pagsungaw dito kun ginpabukalan naton maayo. Ay labi na gid sa iban dira nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kun pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Ang isa sini balaan sang rason ang budget bala naton, pero pwede gid himuon kun aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikaayong lawas. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Sunthone Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ha, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sini nga lawas.
2: Sunthone Plus Gold.
0: Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sini nga lawas. Dapat i-provide gid naton din na pinagi sa supplementation.
1: Sunthone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
0: And then premium D3, especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw, kag ang iban ganis sini nagatinaa. So kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sinang immune system, pabalik-balik nga mga balatian sa ila sinang kalawasan, inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man nato nini nga mga benepisyo kung nagainom makita sang premium D3 capsule.
1: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Ining Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon of Vitamin C, sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika, kag mga parmasya, dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dali ka mo sanay sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. At ubang lagi ni sila, kung tabok lang gani sila sang Iloilo Midtown Hotel.
2: The Secrets of Health.
0: Dira sa mga taga Bacolod, kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man ni sila sang Amarayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sa ato sa DFDA, yung Food and Drug Administration.
3: Yes to Health!
0: Pero kung gusto ka mo iya magpahapos pagid, pwede lang ka mo maka-order online. Pwede ka mo maka-shopping online na, no? Dira sa ilas rin nga TikTok and Shopee. Pangitaon nyo lang ilas rin nga official store, Yes to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ila sining mga product, pili lang kamo dira kag pwede ka mo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
2: The Secret of Health.
4: Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape, dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan naton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santhon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione. Tuling glutathione isa dira sang inihimo, yung gina-detox yung aton lawas sa nagulayo na pagwaya ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo na pagwa, infection sa sulod sa lawas ta.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Sa mga diabetic nga gusto gidya magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix. Kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic, sa hindi pa diabetic. So pili lang ka muda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine, kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang. Ang Santhon Plus Coffee Mix, kawain niya caffeine. Labi na gin sa mga kabataan nga nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Santhon Plus Coffee Mix. Kaya may benepisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavon ikaw makuha. Dira. Para nga, magnami lang imo pamatsyagan. Kaya di, kung may hormonal imbalances, di mo tamalondok leyo nga kung bata pa, why ka hormonal imbalances. Ha? Para tandaan sina, sa lalaki nagalagong ng tingo.
0: Yes.
4: Pagkatapos, gariklamo na kasakit ang butkon, kasakit ang iasininga batis, galik kay nagapalawog tawag nila.
0: Mm-hmm.
4: So, nagainat pa ng imo sininga tula, nagasakit man siya. So, kinahanglan, masuplementuhan ta ato sininga lawa. So, arada, Santhon Plus Coffee Mix, and then Santhon Gold Coffee Mix, and Premium D3 Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
4: Kung may ara, kamo problema na sa mata, mag-Vision X Plus.
0: No, kapin pa ko ng mga outside factors, bala Sir Josil, gapulaw, tubang permiso sa computers, gadgets, kag kun ano pa, nga posible makapakapoy sa mata, kinanglan gid nila mag-Vision X Plus for prevention.
4: So mag-Vision X Plus kita, kay may lutein na may beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin, specially made to maintain good eyesight, gini niya Doc Leo.
2: The Secret of Health.
0: Kagari pa kay Sir Josil, sabahan natin nga lang, magpasingit asawa ko, pamangkuta ko galingon, basi may kulang. Mga maalamon kita sa pagbasa sa mga mensahe nga ginahatag sa aton siningalawas sa aton. Pag na-notice mga medyo na dula ng interest mo, excitement mo, nubo na libido mo, Tumari Turbo Dietary Supplement para nga ma-increase ang imong libido. And in fact, kung ma-increase ang imong libido, mayon yung paglabing-labing ni Mrs., mas magahanuot ang inyong siringa relasyon tungod nga may oxytocin, anuman yung mga hormone nga nagagawa, nga mas naga-close pagid ka mo sa isa kag isa.
1: Para sa mga lalaki.

0: 100% efektif turbo para sa lalaking tigasin.
1: The Secrets of Health.
2: Ang manami ko nung ikayong lawas. Buta mo nung glowing ikayong lawas. Mas magahamis pagid ang aton yung kutis kung manghabon kita gamit ang Clear Skin Beauty Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Gamit ka mo Clear Skin Beauty Soap kay ni may Glota Kojic. And then sa mga katol-katol sa panit bala. Gaabot gid na kung kaysa kinututan mala na sa subay, may gagmay nga subay mo kinututan sa lamok. Kaluton tang kaluton, hala nagalapad nga nagalapad kag kun kaysa nagaka-infect pa nagabanog. So maggamit kita sang Santon Herbal Soap.
4: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat. Kilikili. Hod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: The Secrets of Health.
5: Kung paano gina-protect na to ng lawas sa sulod, dapat may pangwa man kita nga protection.
6: Yeah!

0: fast and safe. Sister Pay. Symptoms persist. Call the doctor. Believe sa mga butika.
1: Imagine na bala makapungko ka budlayan ka magtindog kay sakit hawak mo, sakit tuhod mo. Makatiko tudlo mo budlayan ka maguntay. Makauntay budlayan ka magtiko. Sino man hindi mairitara sina? So pinakamanami sa ni, kundulaon na ton. O kung pahagan-haganon na ton ng pain, alleviate na ton ng symptoms, healthy lifestyle. Kaya kundo hindi ka magwantang sakit tumari balas ang Cess the Pain.
2: Ang Cess the Pain actually is a pain reliever eh. Kinanglano na ton ni na, bangod man kay ang pain kon kay isang dalas ang overb lang a physical work.
1: Yes.
2: You need really to rest.
1: Yes.
2: Itang nan mo ginat tiempo. Aside nga imnani mo sang Cess the Pain, hatagigit tiempo nga maka-recover ang imo sining unod.
0: The secret of health.
1: Pero may mga palanakit man sa lawas Sir Josiel nga not necessarily nga tumaranto sang pain reliever. May ara nga madala lang sa hilot-hilot, manual manipulation, masahe. Di man nami sina kun libag palanakit palang alay, why not nga try mo anay mulong masahe kag para mas nami pagading effect gamitin bala sang Santhon Plus herbal oil para nga pati paghaklo o palang sang aroma niya dito palang ma-relax nga nadan pati mga muscles mo naga-relax man kag dali ka maumpawan.
0: The secret of health.
2: Sa mga hindi makainom sang kapsula, may tea kita, may kape, papili lang ka muna Santhon Gold Herbal Tea or Santhon Gold Coffee Mix or gusto ninyo ang kapsula Santhon Plus Gold.
0: The secret of health.
1: Ini ang inyo certified naturopath or practitioner Doc Layo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa gidasiling health is wealth more than gold, cherish it before you are old.
0: The secret of health.
2: So salamat gid sa inyo sa nga pagpakigupod. Ako naman Josiel Banias.
0: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to Health.
4: XFM 103.9.

0: Bolsa
1: Susuko. Sunfall Plus Gold. Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
1: Pinahusay.
2: Sunfall Plus Gold.
3: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Si halos isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Sarap.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Bilang isang post-seller agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adlaw at long training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki, nag-atake ang akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
9: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sunfall Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfall Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfall Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo. Isyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfall Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: X. XFM.
13: FM.
14: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
15: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
16: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.

0: Center. Mga balita nga una mo babalak. Diri mo babatian. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasaga pinangi sa ginti kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News.
2: XFM Time, alas 6:13 sa kaga mga katropa. Ini ang Express Balita Sunday Edition.
0: Express Balita.
2: Kaupod si katropang Ed Sese.
3: Kagako naman si katropang Wendell Balinario.
2: Yari na mga nagapanguna ng mga balita.
0: Express Balita. Headlines.
2: Sa balita lokal.
0: Express Balita. Local news.
2: Duwa ka mga kaso ginpasaka sang PNP Negros Island Region sa Office of the Ombudsman batok sa kay board member Andrew Montelibano angot sa Isabong.
1: XFM News.
3: Blue crab growers sa Negros magahinyo bulig sa embahada sa pag-apila agud liwat maka-export sa Amerika.
2: Padayon o kunindi ang barangay kageski election sa mahimo talakayon sa Sona o kun State of the Nation address ni PBBM sininga daw buwas ka daw sang Lunes.
1: XFM News.
2: Sa Balita Nasyonal.
0: Express Balita National News.
2: Liwat nga nagtaas ang tensyon sa West Philippine Sea. Chinese Coast Guard liwat nga nag-water cannon sa barko sang Pilipinas sa Baho de Masinloc.
3: BIR nagpasaka sang 22.7 billion pesos nga tax evasion case batok sa SunWest Incorporated ni Zaldico.
1: XFM News.
2: Sa Balita International.
0: Express Balita International News.
2: Rebelde Houthi Group nag-akos ang pagpamomba sa Saudi oil tankers sa Red Sea.
3: Ang pagtaas ng presyo sa langis nagapamahog na makaapekto naman sa inflation sa Europa.
0: Express Balita.
2: Sa aton balita sa sports.
0: Express Balita. Sports. Sports.
2: LeBron James ginpiling magupod sa 76ers.
1: XFM News.
3: Sa tanong balita sa showbiz, mga katropa, Vice Ganda nagpangayo sang sorry matapos sa isa ka nagwa na naman, mga katropa, ang issue may angot sa nangin acting nila sa It's Showtime.
1: XFM News.
2: Sa tanong balita special, katropa, aton kilalahon ng isa ka Egyptian basketball player nga naka-break sa duwa ka world records.
1: XFM News.
2: Mga katropa, nga ito nga mga headlines sa ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated.
4: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Go. Boost your immunity. Mag Santon Plus Go. Mabakal sa mga butika. Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C, Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika. Express Balita. Dala sa inyo sang premium D3. Supports bone health. Mag-premium D3 every day.
1: XFM News.
2: Ang countdown sang aton na balita sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
2: Gin-confirmar sa Bacolod City Veterinary Office si Adlaw sang Hulyo 24, 2026. Pinagi sa ilang official Facebook page nga isa ka hog racer sa Barangay Granada kag isamahan ka hog racer sa Barangay Bata ang nagpositibo sa African Swine Fever o kun ASF. Sa Barangay Bata, duwa ka sample ang ginkuha gikan sa mga baboy kag pareho sining pareho ining nagpositibo sa initial kag confirmatory laboratory test. Bangon sini naglabot na sa apat ka barangay sa Bacolod City ang kumpirmado nga may kaso sa ASF. Lakip na ang mga naunang mga kaso sa Barangay Alihis kag Barangay Takuling. Nagpanawagan ng City Veterinary Office sa tanan ng mga hog raisers sa mga apektado nga barangay nga hugton o kunugtan pagidang ilang biosecurity measures kag mag-report dayon sa mga otoridad kung may makita kag hindi normal nga sakit o kung may magkalamatay sa ilang mga baboy. Nagpahayo man no sang bugos nga koperasyon ang opisina gikan sa mga mangunguma. Mga opisyal sa barangay kag iban pa nga mga stakeholders sa good nga mapunggan ang dugang nga paglapta sang ASF sa syudad.
1: XFM News.
3: Mag-aapila ang Negros Blue Crop Growers sa Agriculture Department sa Amerika paagi sa Philippine Ambassador nga mag-consider ang desisyon nga pagbanda sa produkto sa blue crops halin sa Visayan Sea. Ang rason sa dito sa Amerika nga wala nakasunod ang Pilipinas sa regulasyon sa eksakto nga pagpadako kapagkuha sa blue crops. Iniang nadangatan sa Biyernes nga public hearing sa sangguniang panlalawigan. Si Congressman Javier Benitez ang nagtambong sa amo nga hearing kag iya ginakumpirmahan o kung ginkompor Mian, ang mga question nga paagi ipaagi sa ambassador sa Pilipinas ang pag-apela. Yara na sa duha ka bulan nga wala naka-export sa Amerika ang Pilipinas sa ginaprodukto nga blue crops kag nakaapekto na sa mga taga-Negros nga yara sa amo nga industriya. Ang 60% sa gin-export sa Pilipinas ang halin sa Visayan Sea kag mga 70% sina ang halin naman sa Negros Occidental, partikular sa Banwasang, Ibi, Magalona.
2: Express Manila. Gain kumpirmar sa Police Regional Office Negros Island Region o kon Pro NIR nga formal na nga ginpasakaan sang kaso kriminal kag administratibo si 3rd District Board Member Andrew Montilibano sang tinalikdan nga Hulyo 20. Sandig sa payag sang Pro NIR ang reklamo batok kay Montilibano ang may kantangan sa pagkatukib sang kinaligan nga illegal nga operasyon sang isabong sa barangay Alicante Banwasang Ibi Magalona. Ang legal nga tikang ang inisyatibo sang Regional Special Operations Group o kunare SOG nga mo ang nagpadulong sa lugar kag mag-aresto kunta ni isang isa ka most wanted person angot sa kaso sang murder apang nadiskubriya ng operasyon sa lugar. Sa karon, hindi na maghatag sang dugang pang mga detalye ang pro-NIR angot sa nasambit nga kaso nga ginalakipan sang board member. Kag ang nasambit ka tikang ang hindi balisyan nga siya ang paghausgan bangod mag-aagi pa ini sa korte.
1: XFM News.
3: Dako panganom ka mga persona angot sa paglapa sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 matapos malakpan sa isa ka drug buybust operation sa kapulisan sa Barangay 1 Banwasang Hidubaan gabi sang Hulyo 23. Ang mga naaresto ginkilala kan day alias Gilbert 50 anyos residente sang Bacolod alias Apple 23 anyos alias Jomshel 19 anyos kag alias John 54 anyos alias Stephen 32 anyos kag Mel Quades, 54 anyos, mga residente sa Banwasang Hinubaan. Sandig sa investigasyon sa Hinubaan PNP, nakuha sa mga sospeka ang 4 kagramos na nagabalor nga 20,200 pesos nga shabu nga nagkumpiskar sa 6 ka mga sachet kag nakuha man ang pila ka mga drug paraphernalias kag isa ka unit sa caliber 22 rifle. Sa karon, nakahunong sa kustodiya sa kapulisan ang 6 ka mga sospek para sa investigasyon.
1: FM News.
2: Pilason ang isa ka wala makilala nga persona matapos hindi nga mabungguan sang van sa Barangay Mandalagan, siyudad sa Bacolod, aga sang Hulyo 24. Ang driver sang salakyan ginkilala sa kay alias Larry, 48 anyos, kag residente sa Banwasang Kawayan. Sandig sa investigasyon sang Traffic Enforcement Unit o kung TEU, gikan sa norte nga bahin padulong sa sur ang van ni Larry, kag pagdangan sa lugar sang aksidente, ginaligan nga nagtabok ang biktima gikan sa west padulong sa east nga direksyon. Nabungguan sa salakyan ang biktima kag nakaagumin sang madamo nga pilas sa nagkalain-lain nga bahin sang iyang alawas. Kagini ang giningagaw dalaw sa ospital para matagan sang nagkakaigunga pagbulong. Nagagawa sa investigasyon sa ngang biktima ang wala sang pangibabaw ng panapton kag may suksok na short kag may mga tato sa lawas nga sa karon nagapatay ng investigasyon sa kapulisan sa natabunga aksidente.
1: XFM News.
3: Padayon ang hugot nga implementasyon sang clearing kag towing operation sa Bacolod City Government batok sa mga nagalapas sa mga lokal nga ordinansa. Tinalikdan nga Biyernes gintaw sa Bacolod Traffic and Transport Management Department kung BTTMD ang isa ka sports utility vehicle kung isa ka SUV nga gina-park sa Gatoslaw Street sa tubang sang Hall of Justice. Sa amuman nga operasyon na ano mga ginaligal kolorom ng mga tricycle ang ginpangdakop sa Bangga Subaya, Barangay Mandaragan. Samtang nagpatigayo naman sa demolition operation ng City Legal Enforcement Team, kaupad ang Bacolod Housing Authority sa Purok Progreso Araw Relocation. Ginabungkag man sa operasyon ang lima ka mga ilegal nga estruktura nga nalakipan sa baligyaan, tangkal sa baboy, kag temporaryo nga kubo, naging tukod man sa lugar.
1: XFM News.
2: Kamayin sa pagkatandugon ni Presidente Bongbong Marcos sa iyang State of the Nation Address was Lunes sa mga barangay kagsangguniang kabataan elections. Bagay nga balantay nini nga bagay bangud, may pila ka mga sektor ang nagahinyo sa Presidente sang liwat nga pagpaiway sang eleksyon nga natala na sa bulan sang Nobyembre. Suno kay 3rd District Congressman na Javier Benitez, iatag nalang sa Presidente ang desisyon kahit bisan sila nga mga mamalita magaulat man lang kung dayon sa sining nga tuig o kung ipaiway naman sa madason nga tuig ang barangay kag sangguniang kabataan elections.
1: Express Manila.
3: Nagpatigayon sang pag-issue sang notice to vacate ang City Legal Office o kung CLO batok sa mga vendors nga nagtukod sang permanente nga estruktura sa dalan sa Barangay Tanguba, Bacolod City. Sunod sa kay City Legal Officer spokesperson Attorney Vanessa Encavo sa isa ka interview sa media nga sang Lunes ginserbihan na sang opisina ang mga vendors sang nasambit nga abiso kag ginhatagan man sang nagakaigo nga tion agud nga makahalin kag maklear ang lugar. Ginpahayag man ni Encavo nga mga estruktura o kon estruktura sa nahamtang sa palibot sa barangay hall kag natukod sa duta nga ginapanagiyahan sa gobyerno. Dugang pa sini nga responsibilidad man sa barangay nga magpangita sa nagakaigo nga permanente nga lugar nga mahimo nga palagabaligyaan o kon isa ka plaza nga apektado sa mga vendors sa tion nga mapahalin sila sa kasubong nga lokasyon.
1: XFM News.
2: Dugang ang mga kilala nga persona sa patag sang negosyo diri sa Negros ang kabahin sa Negros Economic Development Foundation o kung NEDF. Ang NEDF ang pinakaunang non-government organization nga gintukod sa panahon ni Anay Presidente Cory Aquino. Sa karon na aktibo gihapon ng muning NGO nga naghahatag sang palamugnan sa mga kubos pagi sa suporta sa lokal nga gobyerno. Sandayan ay Gobernador Lito Cosculuela, ang ka-Governor Bong Lacson ang dinapit nga bisita. Upod man ang mga founders ng organisasyon. Bago nila nga katapo, amuang negosyante nga si Art Aguilar. Si Aguilar ang isa ka negrosanon nga nagpamunos adto sa mga dalagkong mga international companies. Ang NEDF nagsaulog sang ilang 56 anyos kag ilagin pasidunggan ang pila ka mga sponsors halin sa academe kag business establishments.
1: Express Manila.
2: Katropa ang aton ng mga balita sa lokal ang ginadulong sa inyo sang
4: Express Balita, dala sa inyo sang Cessna Pain. Palanakit sa lawas, i-Cessna Pain mo na.
5: Cessna Pain,
4: available sa mga drugstores. Express Balita, dala sa inyo sang Vision X Plus. Problema sa mata? Naglabo ng pananawan? Mag-Vision X Plus. Mabakal sa butika.
2: Oras, mga katropa, alas 6:26 ang aga. Iriag Express Balita Sunday Edition. Aton man padulungan ng aton Balita National.
1: Express Balita National News.
2: Nadugangan na naman ang tensyon sa West Philippine Sea matapos ginbugahan sang water cannon sang Philippine sang Chinese Coast Guard o kung CCG ang isa ka barko sa Pilipinas ka mag-deliver kontani sang pagkaon, katong, kagipan pang supply para sa mga Pilipino nga mangingisda sa lugar. Naibaluan nga halin sa Zambales ang barko sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa BFAR kaginsundan sang barko sang CCG. Nagsabat ang CCG nga nagsulod ang mga barko sang Pilipinas sa ginatawag nila nga Wangyan Island. Kagdagamit sila sa water cannon sa sulod sang 2 ka minutos sunod sa Philippine Coast Guard. Kapiyak sang insidente, natapos ang BFAR kag sang Philippine Coast Guard ang ilang misyon sa pagdulong sang bulig sa mga Pinoy dito.
0: XFM News.
3: Magahatag ang palasyo sang tag 100,000 pesos nga bulig pinansyal sa duha ka miyembro sa Philippine Navy nga napilasan sa insidente sa akunsa insidente nga nagluntad sa Ayungin Shoal. So nasa palasyo ang nasambit nga bulig bilang pagkilala sa sakripisyo kag dedikasyon sa mga soldado nga napilasan samtang nagahimo sang ila katungdanan sa ginabaisan nga bahin sa West Philippine Sea. Wala pa sang gipagwa ang Malacañang sa identity sang duha ka mga Navy personnel kag detalye sang ilang mga pirasa apang gipasalig sang gobyerno nung kapadayon sila nga magabaton o kung magkabaton sang kinahanglanong ni suporta samtang sila ang nagapaayo. Matandaan nga una nga ginpahayag sa Armed Forces of the Philippines kon AFP nga ginlampusan sang kahoy nga baton ang katapos sang Philippine Navy nga nagresulta sa pagkapila sa ulo.
0: XFM News.
2: Ang Bureau of Internal Revenue o kung BIR nagpasakas ang kaso kriminal sa Department of Justice o kung DOJ batok sa Sunwest Incorporated nga ginelegar ginapanagiyahan niya na Representative Zaldi Co. Lakip ang mga opisyales ini nga Sanday President Aderba Angeli Descarga Alcazar kay Treasurer Cesar Zacarias Buenaventura pagod sa ginelegar nga 22.71 bilyones pesos nga tax evasion halin 2019 tubtub 2024. Base sa investigasyon sa BIR, ang kumpanya hungod nga nag-undeclare sang ganar sa lang pag-claim sa mga gasto kag mga ginbakal kag naggamit sang unsupported creditable withholding tax o kung CWT credits sa ilang income tax returns. Bangod sini, nakitaan sang ahensya ang bastanteng rason. Agud mapasakan sang kaso ang Sunwest kag mga opisyales sini sa idalom sang sections 254 kag 255 sa National Internal Revenue Code kung NIRC.
0: XFM News.
3: Ginathag sang Philippine Postal Corporation kon PhilPost nga hindi kinahanglan ang valid government issued ID agud maka-apply sang postal ID. Suno sa kay Postmaster General kag Chief Executive Officer Maximo Santa Maria III, makakuha ka na sang ID paagi lang sa pagpadala sang imong birth certificate, barangay certification kag pamatuod sang address pareho sang balayran sa kuryente, tubig o kon internet da basta yara ini sang ngalan sang aplikante. Inisuno saya agud tadlungon ang sala nga pati sa kinahanglan nga mayara sa isa pagka ID nga gin-issue ang gobyerno antes makakuha sang postal ID. Suno sa kay Santa Maria, ang postal ID nagatuyo nga magserbe nga una nga gin-issue sang gobyerno nga identification sa mga Pilipino kag mangin mahapos nga ang pamatuod sang ilang identity. Ang postal ID ginbaton sa madamong mga transaksyon sa publiko kag pribado nga sektor, lakip na sa pagbukas ang isa ka bank account, pag-apply para sa isa ka pasaporte, pagbaton sang parcela kag iban pang aligay kag pinansyal ng mga transaksyon.
0: Express Manila.
2: Ito pa ang aton ng mga balita nasyonal ang ginadulong sa inyo sang
4: Express Manila. Dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakaw sa mga butika. Express Manila, dala sa inyo sang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
0: XFM News.
2: XFM Time, alas 6:31 na sa aga, mga katropa. At naman, padulungan ng Balita International.
0: Express Manila, International News.
2: Ginako sa mga rebelde nga Houthi sa Yemen nga ila responsibilidad sa pag-atake sa duwa ka Saudi oil tankers nga Encelia kag Leyla sa Red Sea. Apisar nga ginakos ang rebelde nga grupong responsibilidad sa pag-atake, wala pa ini na kumpirmar. Sunod sa ilang military spokesman nga si Yaya Sari, ang mga barko ang ginpunterya sa missiles kag drones bangon sa paglapas sa ilang naval blockade batok sa sakayan sa Saudi Arabia. Una diri sa Webes, Hulyo 23, ginkumpirmar sa Saudi Press Agency nga nabungguan ang barko sa Encelia samtang nagalayag sa Red Sea. Rason nga nasunog ang buo ukon front part sa barko. Sa subong, wala pa sa kumpirmasyon sa kadukon sa kalitan sa kay kaduha nga barko. Apisar nga gindeklarar sa mga otoridad nga luwas ang tanan nga mga tripulante kag wala pa sang minor report nga pilason.
0: XFM News.
3: Mga investors na nagpaandam nga posibleng dugang nga pagtaas ang presyo sa mga balaklon pagkatapos nga nagtaas liwat ang presyo sa langisa bangod sa naglalang atensyon sa Middle East. Base sa mga report, ang liwat nga atensyon sa tunga sa Estados Unidos sa kag-Iran nagtugas sa pagkabalaka sa pangkalibutan nga merkado lakip pa ang pagpamahog sa supply sa langis sa rehiyon. Bilang resulta, ang mga gasto sa paghulam nagtaas para sa pila ka mga pungsod sa Europa samtang mga negosyante nag paabot naman sa posibleng mas matigdas nga mga tikang agikan sa European Central Bank sa pag-away sa nasambit nga inflasyon.
0: XFM News.
2: Katropa ang aton ng mga balita international ang ginadulong sa inyo sang
4: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores. Express Balita, dala sa inyo sa Vision X Plus. Problema sa mata? Naglabo ng pananawan? Mag Vision X Plus. Mabakal sa butika.
0: Express Balita.
2: Ato naman padulungan mga katropa ang balita sa sports.
0: Balita sa sports. Balita sa sports.
2: Kumusta naton si James? Hindi si James King, ha? Si LeBron James, mga katropa. Kunsa din, sana ibalan matapos sa Cleveland Cavaliers, Miami Heat, kag Los Angeles Lakers. Magampang naman sa karon subong, kagiyagin pili ni LeBron James ang 76ers sa mabot nga NBA season target. Sang 41 anyos nga si LeBron James ang iyang ikalima nga NBA crown kung sa din makaupod niya diri sa Philadelphia, no? 76ers si Tyrese Maxey, Joel Embiid kag si Jaylen Brown. Nagpirma si LeBron James sang isa ka 2-year $8 million contract nga may sa ka player option kag magampang sa magampang na sa iyang ika-24 nga season sa NBA. Nagalam si LeBron James nga ma-break niya mga katropa, no, ang iyang 43-year championship drought, no, or 43-year championship drought sa 76ers. Kaya ang last ni mga katropa, no, that's like 52 or no, again the una nga na himo ako katropa, no, 43 years ago na championship sa 76ers kag nahimo na yan ni actually sa 52 years naman para sa Cavaliers mga katropa kung sa din ng last nga championship nila 2016. Subong tuyo niya nabuligan naman nga mabreak ang record sang 43 year championship record sang 76ers katropa. Sunod sa iya ini ang iyang last decision, no, and sunod pa kay LeBron James, hindi ko na yun para sa kwarta, hindi para sa pamilya, so kung para lang siya actually mga katropa, no, kumbaga daw pag gamay nga sakripisyo kag luyag niya pang magtrabaho, kumbaga gusto niya pang magkampang, gusto pa niya mag-compete gusto niyang magdaog kag matagaan sang tsansa mga katropa para sa isa na naman ka championship ang Philadelphia 76ers. Masaylo naman siya, grabe no. Pilang $8 million katropang Wendell in peso?
3: Pila na?
2: Hindi na lang ah.
3: Billion, billion.
2: 8 times, pilas mo ang 61?
3: 63 na.
2: 63 na?
3: Yeah.
2: Ang saya-saya. Ang saya-saya para sa may mga ginapaabot ng mga dollars na ng mga ano. Ara na, 504 million pesos. Grabe, no? Makaubos
3: ka pa na. Almost half a billion.
2: Oo, oh, makaubos ka pa na. Almost half a million ganyan. 500, no? Kasi that's 504. Oh.
3: Yes.
2: Half billion.
3: Billion. Billion. Oh, half billion. Kaya 500 million.
2: Grabe, no? Ang kwarta, no? But, did you ever wish nga manginis ka basketball player, katropang Wendell?
3: Oo,
2: dando ko. Pero before, di ba, gampang ka basketball?
3: Oo, pero mga pang, ano lang kuya, pang purok.
2: Pang purok-purok. Ako man, sa muna, nag-gobre lang ko sang daw ringan sa, ano, sa balay. Ah.
3: Oo.
2: Kampang ko na mga classmates ko to sa una. At siyempre, ginubra kong inatong daw tanchado ko balahaw.
3: Oo.
2: Hindi daw ko pero...
3: Basta anay, ang galing makwarta mo na yan, 20 pesos lang
2: yan. Anyway, sige ha, dira naman tayo mga katropa sa aton nga showbiz balita.
0: Showbiz news! Showbiz balita!
3: Mga katropa, sa ito naman nga showbiz balita, subong yung adlaw sa Domingo, mga katropa, nagpangayo siyang sorry, yung si Unkabuggable Vice Ganda matapos niya sa nagtrending naman nga joke niya sa It's Showtime. Mga katropa, may ara-i-abis ang segment ining It's Showtime. Mga katropa, kasi din nga nag-acting sila. Do yung acting nilang isa ka pelikula or isa ka kanta. So, dumarimar na ang ilang mga katropa nga gin-acting. So, daw ang suplada dire among si Vice Ganda mga katropa. Nga ti ginuplaan niya ini yung si baby doll dancer mga katropa nga ti dancer sang ano sang It's Showtime mga katropa sang tubig tapos ang dupla-dupla na visually okay laman kay sila nila ni Vong nagduplaan na yung sila mo sila nila ni
2: pero tubig ano tubig
3: oh tubig gabugahan na yung sila eh kasi mga pagkaon man pero ang words niya ang nag ano sa mga netizen nag push para nga i-call out siya mga katropa sa ginambal niya kaya ginbugahan niya ini ang nasambit niya nga dancer tapos ginambalan niya nga ay bakit naging putik kay ti dark skin ining nasambit niya nga dancer no nga ti dark skin siya bala ti pagkabugayan ni sa tsura mga katropa sang tubig ginambalan niya nga ay bakit naging putik naamo na ang naging pahayag kag ang nag-call out sa iya hindi lamang basher niya mga katropa kundi supporter mismo niya fan mismo niya ang nag-call out sa iya nga

0: patawad, ano, nagpangayo patawad nga it will not happen again. At the same time, it's not a discrimination kay she love, ano, this girl. Palangga, yung ininga dancer, nalipat ko sa pangalan. Basta si Baby Doll, chuchong mga Baby Dolls ni sila, tawag sa ila. Amo na makatropa nga, love yan eh. Pero just that nga, kakadala lang sila bala sa ila nga mga acting-acting, mga amo na on their segment nga mo na mga katropa. So, ti, nagpangayon sa patawad, kay ti, madamo ang nag-call out siya. Hindi lamang mga basher, usually basher, nga basher, pero ang mga yagit mismo mga fans ang nag-call out siya nga, ti, hindi manami ang iyang ginhimo. So, ti, amo na, sa karon nag-issue no, nagpangayon siyang sorry, inig si Vice. Ganda.
1: Basta gani mo na yan, o national television, kung hindi ka maghalong, kung
0: makairid. Especially live, hindi mo yan makat daan, kag-i-play pa no live daan. Yes, hindi man naman balos yung director nga i-black screen da na ita kay hindi man na yan ito rekta lang
1: hindi niya paresad to yung agi lang na pero subong niya hanggang ano ba siyempre ba-rewind mo na di ba
0: yes ma-record na yan subong sa una yan sa TV ya luwas lang guro kong ka-video kagit sa TV kung matabo subong ya ti ara na sa YouTube pwede mo balikan
1: pwede mo balikan bisan live pa na siya balik mo ma ano mo yes. Tapos record mo ti kung damo ka bashers ti good luck
0: kag sa una ang bashers ano lang i-text lang ina makabash ka lang text na or kung interview kung kagid siyang ano sang reporter sa showbiz sa ABS pero subong niya kay para ay sa social media pwede ka daka bash bira-bira kung gusto mo sino yung gusto mo yung bash
1: grabe no? Subong no?
0: Lain na gin subong ang platform
1: pero well, ano mang ginanga daw kinang lamang giya to
0: yes kaya nang lang i-call out kaki-call out siya eh kaya tiba si unaware siya nga mo na bala tabo para you know ang pag-call out wala hindi siya mambalgid nga ano ang ginabastos ka mag-call out meaning may sala ka hindi ka mapag-call out kung wala ka sang sala that's why nga dapat gani ka pang call out kita sa may
1: constructive
0: mga
1: man, no?
0: Oo, constructive criticism or it's an advice man usually yes. Gina-call out ka para advisean ka or i-inform ka inform ka kanti mo na mga katropa na usually inapang call out ang mga amusin mo lang
1: so on live television nangayo man siya galipatawan
0: nag-sorry siya pagkat the next day nag-sorry siya
1: okay sige ah. So, pero ngayon mga katropa, well, damage has been done. Wala ka mahimo. You have to face the consequences. Hindi man pwede nga ikaw mapilis ang consequence ang imo ano. Thank you, katropa Wendell. 6:43 ang aton oras, katropa. Kag ang inangabahin no, ang aton nga balita sa sports. Kag showbiz balita ang ginadulong sa inyo sang
2: mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sang Santon Plus Go. Boost your immunity. Mag Santon Plus Go. Mabakaw sa mga butika. Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C, Santon Vitamin C. Wala sang hapdik sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika. Express Balita. Dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
3: Express Balita.
1: Katropa, alas 6:44 sa aga. Inisagya po ng inyong Express Balita Sunday edition. Ato naman patulungan sa sumog ang aton nga Balita Espesyal.
3: Express Balita.
1: Para sa aton nga Balita Espesyal, mga katropa, kaginan na storya nato sa sports, basketball. Yari ay kaya. Isa naman ka Egyptian basketball player, mga katropa, no? Nga si Ali Wesam. Ali Wesam, no? Ang nakabreak sang world records. Sa sang nagdigad lang Hunyo bulan mga katropa no ligid ka bulan sang Hunyo 23 so 2026 kung sa di nang iyang daw nahimo ang farthest or pinakalayong basketball hook shot oh kabalo ka ba na mag hook shot katropa ganda daw gina hook shot yun mo pa muna no now na araw hook shot na daw kumbaga daw patakilin nga siya pinakalayong hook shot na no kag isa pa ang pinakalayong basketball shot patalikod naman. Di, ano po yung mean na break niya ang record niya, no? Ni, sino ganito? Ni Stephen Curry, di ba? Sila na mahilig sa mga muna. So, ina mga katropa, ang farthest backward shot ni Ali Wisam mayaras ang kalayon nga 90 feet kag 6 inches so kun 27.60 meters no ag na break niya ang previous record ni Harlem

0: Globetrotters, Star Cory, no? Kundi Thunder Law. Ayan, Cory Thunder Law. Kalawig sa pangalan niya ba, no? Si Cory Thunder Law. Kag, ang isa pa ka-record niya, mga katropa, no? Farthest hook shot naman, ang 25.26 meters, ukun 82 feet and 10 inches. No, si Wissam, ang pinakauna nga Egyptian, first Egyptian Arab and African basketball player sa karon mga katropa nga nagauyat sang duwa, no, sa isa kadlaw lang, duwa simultaneous global records in sport. Yeah, no, may ano siya dayon, no, may ang tawag diri man ang ano tawag niya, the plaque, no, o kung certificate, no, may dito sa ila lapit lang makakatong mga pila ka mga representative, no, direya sa ato pong sod layo, ikaw pang maproseso maproseso ka, madugay-dugay pa na, no, ano pa nila ikon, may confirm, i-certify, ang tawag nila kung insakto, wala gindaya. But then anyway, good luck ka. Kung ikaw may mo siyang isang record katropang Wendell, oh, sa size ng basketball, puro try ko gaigda. Mashoot ko, no?
1: Ba?
0: May gaigda, nag-shoot layo man. Halin sa may lapa po sa free throw line. Good luck kung kalabot.
1: Oh, ah, shoot nga gapiyong. Gaway palso.
0: Oh, makon mo na. Mga mo lang na bala, no? Maka kumain mo mo, makakuha ka dahil sa Guinness na, ha, katropa Wendell, ha. Guinness World Records na, mga katropa. Ito, kumbaga, ang gwada daw pinasahi, no? Saan una ba, pagambal mo Guinness World of Record daw, as in daw,
1: budabudlay,
0: daw kayo imposible ngayon mo.
1: Sa high school ko, daw budabudlay, gita nga, dapat, amu ka gid niyo, gulang-gulang ka gid, pero makakuha ka Guinness World of Records.
0: Gani man.
1: No, diba? So, bu, mga palito, kapos pro, isang tapik-tapikon mo da.
0: Toothpick, nga balion mo.
1: Makaginis ka na.
0: Palaba-laba, kuko. Makaginis na World of Record ka na, mga katroba. But then, so ay tamay mo, parang gusto nila daw ang nakahimo sa isa ka butang or sa kabagay nga wala pa na himo sa bilog na kalibutan, no? May nakahimo na siyang ginisip ang strand sa kanyang buhok?
1: Oo, dumiara na.
0: May ara na? Ginisip yung strand sa buhok na? Wala ko plano sila. Okay. Ang guro,
1: kilay na lang mo beo.
0: Try tabi, no, maisip ang ano kung baka doon na sila. Oh, naisip ko na ang buhok sa kilay ko, kanto ka mo de para ma-confirm kung nakabreak ko sang record. O kung dala na tanan na.
1: Siguon ka nila, niya, most number of ano person nga naisip ang kilay. Dapat namuon mo.
0: Pasi pa lang bala, no? Madala ka katropa. Well, who knows, no? Kasi ubra ka lang sa isa kabutan nga wala pa sa nahi mo. Ano ba? Isipon mo dahon sa isa kapuno. Good luck. Ang dahon sa isa kapuno sa manggabi o kung santol. Isipon mo lang ang dahon sina. No? Base pa lang ba na may Pinoy nga makahi mo sina. O kung ang mga dahon sa mga hilamon, isipon mo kung pula. O, pila. No? Good luck. Sige, ha. Well, katropa, alas 6:49 na sa kaga. So, amo naman niya ito, manatipo naton nga balita, kag-impormasyon, kaupod ang bugos or bilog, katropa, sa XFM 103.9 Bacolod, mga katropa. So, atis kita magtakop, ato na naipasalamatan, no? Kang aton nga mga katropa nga naglantaw subong sa aton nga Facebook Live. Katropa Wendell, sino sila?
1: Yes, are diri subong sila ni Ma'am Girlie Sembrano. Good morning. Mayong agaman sa kay Ma'am Maria Sol Holito. Good morning. Kapamati lang sa kunodra sa may barangay Handumanan. Mayong aga. Sa kay Sir Jelwin, good morning man. Nakatapos ako nung sa share. Blessed Sunday ko na sa Tanankag. Damaya damo naman police boss ko na mabantay kay Suna ni President BBM. Yes. Balubantayan tama ng mayara. Posibilidad doon sa isang ka rally. Protest rally man. mga katropa. Sa kay Ma'am Melanie Martisano, good morning man. Nagapamati sila kag happy Sunday ko nang sila subong sa Maysit Chulapak Doldol, Barangay Robles sa La Castilla na kaginapag-greet niya ang family Martisano. Salamat gid. Sa kay Amila Monarca Capadocia, kun Capadoc So, Capadocia, good morning. Kapamati sila kuno sa may barangay Tangub. Sa kay Sir RV Chris Caceres, good morning. Sa kay Tristan Wyatt Gulay, mayong agaman. Kay Sir Randy Santisas, kapamati man sila wa sa may Bruno Bravo, kuno mayong aga, dara sa ila. Kay Randy Archaga, mayong aga. Sa kay Alberto Norbing Lorino, good morning man. Kapamati sa buong sa may Talisay City Zone 15. Good morning sa inyo dyan. Yung sitanan nyo man kapamati sa ito na sa Bugusuyang Provincia sa Negros Occidental. Good morning!
0: Yes, good morning and thank you! Salamat gid nga madamo sa inyo tanan. Especially man ang mga nakabaton sa katon nga bag-o nga XFM Radio. Nga ginibisitan, ginapangita nato mga katropa, no? Sa kada mga barangay dito sa siyudad. Mayong aga sa mga nakatutok gid subog mga katropa. Magasunod na si katropa ng Win Salinas para naman sa programa nga
1: Bullseye.
0: Amo naman yan to na tipo natin nga balita mga katropa. Ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated Santone Plus Gold.
1: Sa ating Santone Vitamin C.
0: Premium D3 Softgel Capsule.
1: Sa ating Santone Plus Coffee Mix.
0: Ang Vision X Plus.
1: Ang Turbo.
0: Santone Plus Herbal Oil.
1: Ating Santone Gold Herbal Tea.
0: Ang ating Assess the Pain.
1: Ating Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang Clear Skin.
1: Ating Santone Plus Herbal Oil.
0: Para sa nag-ugyon nga Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang Ed Sese.
1: Ako naman si Katropang Wendell Balinario.
0: XFM News.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
3: Vision X! Marami na ang natulungan!
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
3: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kisi!
8: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan!
9: Mag Turbo!
7: Oh, yes!
8: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
7: Mas lalakas ka pa!
8: Sister Pain!
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki na dating kung ako mula isa. Sister Pain para dire-direcho ang training.
8: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Sister Pain! Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix. 66 sa ating app.
9: antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR permit number 0098 series of 2026.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mga katrupa, exciting!
2: The Secrets of Health.
3: Kung hindi husto, ang aton sinipagpasunod sa aton sinipag mga ginakaon, dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi, ukon herbal
2: Seven Plus Gold.
3: Amo ning tsakto nga pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga hindi mabugat sa aton sini nga tiyan kag hindi makapalain sa aton sini nga lawas. Isa sini nga posible nga mga resulta kung ginauna naton sa aton sini pagkaon among heavy proteins or fats ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar.
2: Sanzon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
3: Blood sugar spikes. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sininga pagtunaw o kung gabutod ang aton sininga tiyan. So, hindi man siya paborable sa aton sininga tiyan. Pangatlo, either constipation o kung diarrhea. Ilabinagid kung maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon. Ginuna na to ng mga makalamay, ginuna na to ng carbohydrates, ginuna na to ng mga mamantika kung masebo ng mga pagkaon. And then, next sini, reduce ang aton sininga nutrient absorption. Sayang lang, ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time tungod hindi husto ang aton sini nga pagpasunod. Pero once nga mapasunod gani nimo dali ka makabatyag sang kabusog. Kung hindi mo gani mapasunod, hindi ka madali makabatyag sa isang kabusog. Gusto mo magdugang, gusto mo magkaon, gusto mo dagdagan pagid kung ano dira ang imo sini nga ginakaon kagana uyunan tungod nga hindi ka basta makabatyag sa kabusog kay hindi husto ang pagpasunod sang imo sini nga ginakaon. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga ma-suggest sa inyo, Sanzon Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani, ah. Kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas.
2: Sanzon Plus Gold.
3: Ang vitamin C, especially kinahanglan nun gin naton kay way nagihimo sa vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gin naton din na pinagi sa supplementation.
2: Sanzon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
3: And then, premium D3, especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw, kag ang iban gani sini nagatinaas o kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sinang immune system, pabalik-balik nga mga balatian sa ila sinang kalawasan, inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man nato nini nga mga benepisyo kung nagainom makita sa premium D3 capsule.

0: sa mga diabetic nga gusto gid magpangapi, magkape ka premium D3 coffee mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang ka muda sa inyo kapihon, ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon, kape sa tanan nga edad, bata tigulang. Ang Santon Plus coffee mix kaway niya caffeine. Labi na gid sa mga kabataan nga nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Santon Plus coffee mix kay may benepisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavone ikaw makuha dira. Para nga magnami lang imo pamatsyagan. Kay ti kon may hormonal imbalances, di mo tambalondok leyo nga kon bata pa way ka hormonal imbalances ha? Para tandaan sina sa lalaki nagalagong ng tingo.
1: Yes.
0: Pagkatapos gariklamo na gasakit ang butkon, gasakit ang iya sininga batis, gali kay nagapalawog tawag nila. Mm-hmm. So nagainat pa ng imo sininga tula, nagasakit man siya. So kinahanglan masuplementuhan ta ato sininga lawas. So arada Santon Plus coffee mix and then Santon Gold coffee mix and Premium D3 coffee mix. The secret of health. Panghabon kamo gamit ang Santon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sininga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sininga pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa hilamon may masalawid kamo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sininga panid. The secret of
2: health. XFM 103.9.
3: Ihinang ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula na may extracted ampalaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
4: Kung vitamin C,

0: Kasi mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Claire Skin Beauty Zone.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan
2: at masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil,
2: ang pamahid
1: na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Mas gari, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangangap, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa iyo. Batyag ko tayo, wala nang sakit ang ako likod.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga buti ka.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at...

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape

0: have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ako si Sara sa aking kutipan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalga niya epekto siya ako sa Sister Pain. Nasigda, sige naman hulang pagsakit sa akong ulo.
4: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pa sang na world.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
8: XFM Network Philippines.
9: Mga katropa.

0: Kamaturan ang salandigan sang kanatalakayan.
1: Before the president, and you show me a piece of paper, and you ask me to do it.
0: Bullseye! Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts us to become a pandemic.
0: It's not... Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin
0: nila. Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sang tao. Bullseye!
4: Iniwak ko po ng bata, tapos may balay na ipapitma sa ako. Pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

May nga mga katropa, may nga sa mga suki natin nga tayo para mati. Welcome na sa pagpangalagad na din sa Bullseye na naman. Domingo mga katropa, it's Sunday morning. Welcome sa aton nga talakayan. Optanay kita sa duwa ka sulod sa sulod duwa ka oras. Sa pagtalakay sa mga balita, mga impormasyon nga inyo dapat tubalaan, inyo dapat tubalian. Darigid lang sa 103.9 XFM Bacolod. Opdanay naman kita. Kumusta ka tubila ka mga uturan? Ara sa ilatag sa ka mga panibalay? Nagakulo kapi-kapi? Nag-relax-relax? Nagatulo chismis? Ano bag? O subong? No? Lapit na ang eleksyon mga katropa para sa aton mga kabaranggayan, no? Aton nga mga barangay officials, aton nga barangay kapitan mga katropa, medyo gasako-sako na, libot-libot sa pila ka mga lugar para magpakilala mapahibalo sa ilang mga plano para magpadlagan sa eleksyon. Pero ti okay mo lang na mga katropa, importante sincero bla sa ilang tinutuyo mga katropa sa ano sa ilang plano nga magpadlagan bilang tagapagserbisyo ng tao sa gobyerno. Ang change kung kisa bugbog na ni. Kita ko lang kung kisa may ara pa sang mga plataforma di pang gobyerno. Pero well, tanan nga promisa nakapagkit na. No? Nakaplastar tanan ang mga promisa. Kag ang problema sa isa ka barangay, no? So kita ta very healthy, no? Ang aton ka demokrasya. Ang aton nga practice sa panahon sang piniliay antes ang piniliay gili, okay? Damo man sa mga kuturan ta nga nagapromisa, no? Dari sa Pilipinas, so mapadlagan kay hindi ka mapromisa, hindi ka magdaog mo, no? Hindi ka mapakitang gila, sabi, hindi kaya magdaog, no? So that's why kung magpadlagan ka, dapat may ara ka man style, no? Nga pulo promisa man eh. May ara ka man sa style nga pa bulig-bulig kuno abi, no? Di pa video-video da yun. Pa content-content mga kauturan, ginbuligan nato ng aton isa kautod na naman. Tungod nag-sakripisyo siya, tungod kabudlay sa iya pagpangabuhi, nagkasakit sa ginbaklan sa bulong. Dali kay mo yung bulong, donate mo lang ito. So, tapos, atong bulig pila, mo lang ito kabilog, doa kabilog, binuligan. Philippine politics, mga katropa, diri sa pungsod, naglantaw kita sa nga ining mga sitwasyon, no? So, sa ato ng mga katropa, manginwais kita ha, sa pagpili naman sa mga opisyal natos gobyerno. I hope ang ining problema sa korupsyon sa pungsod will let the fire, no? Para sa tagsa-tagsa ka tagipusoon, para sa tutuod nga pagbago. Pag-ilihir sang nagakaigo nga opisyal sa gobyerno nga manerbisyo sa atun kay para malipyuhan ta ang pagbag-o mahalin sa tao, ha? Ang pagbag-o mahalin sa tao kita sa atun mga katropa galinti amor bla pirmi lang tagahambal bag-o pero daan magdapo ng igos ni pinaka-update mga katropa headlines. Ariho ang isa ka lugar sa Batag na sunog naman kagabi. Sekonta ang pila ka mga update mga katropa because nga ti ang aton nga BTTMD nagapaligayon sa Gapon sa clearing operations, no, sa mga lugar nga ara may ara may ara sa mga ano bala obstruction sa mga dalan ta himaloon ta karon. O sa pag pangalagad ta sa aton nga para tuntunan sa bulsay. Balik-balikan ta mga katropa, mga farmers kini ho, nagpangayo tubulig kundi nagsulat to sa kay Department of Agriculture
of Secretary Francisco Kiko Chu Laurel nga nagpangayo sa bulig para sa ila benepisyo dito sa lugar sa ilang asenda. Nagganto di sang Biyernes, no? Ang sekretaryo sang Department of Agriculture kag nag atubang sa mga farmers, mga katropa, pabati na itong lakaron ang ilang sentimento, ang ilang pag-atubang, kung okay to sila. Are sa mga napnagod, mga katropa, nga issues ang exploitation sa aton nga mga sugar farm workers sa Negros Occidental nga nag pagwa man sa ilang complaint, no? Nag-complaint sa Dolly angot sa mga benepisyo ginahatag sa ila. Nag-complaint because may ara sang underpayment, because nga may ara sang bonuses nga wala mahatag, may ara sang mga benepisyo, retirement pay nga wala naka angkla, wala naka upod o kung nagapati sa guideline sang Dolly sa mga labor standards naton, mga katropa. So may mga violations, no? Plus ang sentimento gid sang pinaka farm workers sang Kalamay sa Negros Occidental nga tani insakto man ang bayad sa ila, insakto man ang ginahatag sa ilang mga benepisyo, mga katropa, no? Ato namo man sa aton nga tinutuyo matagaan atensyon ang problema sa pinakamang kauturan talap nago ni Bilog Negros Occidental. While we call for the immediate action versus RSSI, we also call mga katropa sa mga entes gobyerno to akapan sa mga reklamo sa aton nga mga sugarcane farmers sa Negros Occidental. Now yata, ang termina nga isyo sa una, ang sitwasyon sa aton nga mga sugar farm workers nga bugbog na bugbog sa mga amo nila bla, no? Nga hindi man mag-provide sa insakto nga sweldo sa ila kag benepisyo, mga katropa, no? Ang ining issue sang Pacquiao system, direct permi nagapanago ang pila ka mga landowners nga hindi mahatag ang mga benepisyo para sa tao. Nga ang kinahanglan tining tutukan, mga katropa, una bes diri sa Negros Occidental ang kaalay sa mga sugar planters sa pagbayambo sang negosyo kag ilang income sa Kalamay ang aton nga mga sugarcane farmers nga kabulig nila sa pagpanami sang ilang resulta sang patubo dari sa Negros Occidental. That's why we are being called, mga katropa, the sugar bowl of the Philippines. Now, panaw-panawgan, tira karon dugay-dugay ang chimpos muertos. Kaya ang chimpos muertos, amunay panahon medyo puraot. Kung naton yung mga termino, maabi mga katropa, tigkiriwi, no? Ang ining nga mga sitwasyon na batsagan ni sang pumuno yung Pilipinon, pumuno yung Negrosanon, dekada 80, kung saan inagsirato ang ining mga sentrales, nagninit ang oportunidad mga makaobrang pinakamangkuturan natin sa asenda, sa kampo, para may income man, mga katropa. Nagtatak ni sa aton, tagipusoon sa aton paminsaron, kada off-season, no? Magsirado galing, no? Wala sang income, wala sang kita ang aton pinakamatrabahante pagkabudlay, no, sa mga kampo, no? Pero may ara sa mga trabaho nga available, mga katropa. Isa sa hunter karon da kay para at least mga katropa makita man isang ano sa aton mga planters nga hindi man amuna ang tratasyon sa aton nga mga trabaho. Importante nga may ara sang benepisyo, may ara sa intaktong guidelines, mga katropa, sa party naman sa bahin sang Department of Labor and Employment. This time, matutok tayo karon sa mga contribution sang Dolly
pagpatuman sundoli isang labor standard para naman sa mga trabahantita sa tubo, no? Nga oftentimes sila ang gakabiktima sang ining ninit patupa nga sweldo halin sa mga landlords, halin sa mga tag-iya sang duta. Isa na pagatutukan na itong mga katropa. Taga isa pagid, no? Latest development, mga katropa. Bad news para sa aton. Sa pila ka mga motorista, nag-motorsiklo ka man, nag-auto ka man, nag-sakay ka man, mga katropa. Because may mga plano nga maghimo sang kilos protesta ang mga transport sectors, mga katropa, sa Metro Manila. Angot sa padayon nga pagsaka sa presyo sa petrolyo. Nagligad to kundi pulo tubtub 11 pesos ang saka sa kada litro. Ginalantaw naman mga katropa, 5 tubtub 7 pesos ang isaka naman da sons mana. Una to na, tonta lang, pinaka mga latest na di, nantaunta kung anong movement mga katropa. Kay base ma... Kita ta naman ni kada litro sang aton diesel ka gasolina nga nagalab 90 pesos na naman. Amo na nga aton nga tutuka naman istoryahan naton karon sa pagbakaragat ta diri sa Bullseye, mga katropa. Ang impeachment magapadayon mga katropa after sang State of the Nation address sang presidente buwas na. Okay. July 27, kunsadiin magapatigayon sang report ang aton nga presidente angot sa iya nga natapos nahimo sa iya administrasyon, no? Sa pagpasanyog sa ekonomiya, pasanyog sang pungsod kag pagalibantar sa pagpabuhi sang tao, mga katropa, diri sa pungsod ta. No? Pero tanawang tabi, kikinamo sa mga mahibo man sa mga kilos protestaw, paglantaw nila, nga, na kung i, ano, kung itutukan ta, ang iya nga performance ko na mga katropa, ato ba ng remark nga, nang mahiya naman kayo, no? Amutong medyo nagtatak sa utok sa tao, nga may ara sa korupsyon nga nagluntad sa bungsod Pilipinas, nga may kahilabtaran sa mga proyekto sang atong DPWH nga amo ang ginagamit fronte sa isyo sang korupsyon. Now ginaulat-ulat na ni karon mga katropa kung ano ang posible, ano expectation sang tao abi, no, sa sining panahon. Kay kung pamangkuton mong tao sa barangay, mabalsin sa mo man na Japon. Huwag man Japon sang alipyo. Dira mo sa Japon sa ulo ayuda system. No? Ang structure na mga katropa, medyo naghatag sang lain nga impresyon sa gobyerno karon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Tungod ang ining administrasyon, mga katropa, since then, nakatutok abis ginakabit natin ulo ayuda. Nakatutok sa mga ayuda system nga ginahatag na lang sa mga kauturan ta sa mga sektor nga apektado instead sang opportunity nga makatrabaho kag ma-stabilize ang income nila sa kada bulan. Pila ka mga latest update? Headlines. Ang Rebuilding Houthi mga katropa, Rebuilding Houthi ang nagpatigayon sang pagpamumba sang mga oil tankers naman sang Saudi mga katropa, no? So may retaliation nga nagluntad halin sa Saudi mga katropa. Ang paglaot naman sa mga Rebuilding Houthi sa Middle East, amunay nga target naman mga katropa. Estados Unidos ng panindugan sinya proxy war na nga ginapatigayon sa sining mga rebelde nga away nga ginapakigbato sang pungsod Iran. So nagalapad mga katropa, may ara sa mga pila ka reported attacks nga ginhimo sang dasambit nga rebelding grupo sa pila ka lugar dito kag mga oil tankers sang Saudi. Ang term ko sa mga rebuilding Houthi, mga katropa, humble nila, sinya, escalation for escalation, no?
So ang ginalantaw di ang posible nga matabo nga sitwasyon sa Middle East, mga katropa, kay sigis la balbalana, sigis la bakbakana ito. Kita ni responsible Pilipinas, kita ang natam-an niya. Kita ang nabudlayan, ha? Kita ang naigo, mga katropa, sa sining kinagual dito sa Middle East, ha? Kaga kita ang nag-salo sa mga grabing epekto sa presyo sa petrolyo kag iban pa, mga katropa. Tutukan tama na karon sa pag-istorya nato diri sa Bullseye sa aton palatuntunan, mga abyan. Welcome ha sa mga kauturan tanga ara sa mga radyo nila sa Facebook nato. Pwede kamo ka bisita sa aton Facebook, mga katropa, XFM Bacolod News and Public Service Authority and XFM Kabankaran. No, live kita nga pagkalagan diri sa aton nga palatuntunan, no? Or pwede makamo ka bisita sa aton YouTube. You can visit us dira sa YouTube, mga katropa, XFM Bacolod. Okay? Kaga pila ka mga social sites ang XFM Network, mga katropa. Sa inyo ba na cellphone, pwede ka mo ka-download, mga katropa, XFM. Pakitaon nyo lang sa Google Play, no? Kantuan nyo ang Google Play, pakitaon nyo ang XFM. Kita ka mo na sa application, pwede mo na ma-install para maka-access ka pamati sa atong radio station sa cellphone nyo. Okay, importante lang may ara ka sang data para maka-access ka, mga katropa. Okay, amo na istoryahan aton on a Sunday diri sa atong panatuntunan sa Bullseye, mga katropa, no? 7:35 paupod naton sa technical side si katropang Junil Absay, mga abyan. Ako naman si katropang Win Salinas diri sa Bullseye. Ang aton tatlo ka mga produkto hindi tagid pagkalimtan ang aton nga premium D3, aton nga Santon Plus Gold and aton nga Santon Vitamin C, mga katropa, nga makahatag sa aton sang nagakaigo nga benepisyo, nutrients, vitamins nga makabulig sa lawas ta, pasanyog kontra sa mga infection nga magigo sa aton adlaw-adlaw. Ang premium D3, mga katropa, suplemento naton para sa aton nga mga kauturan nga medyo nagaidadla. Importante nigliya ang vitamin D, no? Kaga ang supplementation sa mga katropa nagapabakod sang aton tulan. As we grow old, importante nga may arak kita sa suplementong insakto, mga katropa. As we grow old, ang mga sustansya nga makuha naton sa adlaw hindi na amo na ka sufficiente. No, kinahanglan ta buligan lawas ta para makaangkon sang nagakaigo nga suplemento sang vitamin D, mga katropa, pinagi sa supplementation sang vitamin o kon premium D3. Mas ginpaabansi pa tungod bayara sang virgin coconut oil nga makabulig sa aton pasanyog sang aton immunity. May ara man sang malunggay nga nagasuplemento pagidugang sa aton sang mga vitamins and minerals kay kinahanglan, mga katropa. Barunggay, hindi mo ginipagkilimtan, mga abyan. Kung may mga utan-utanda sa merkado, no, make sure nga makalakal ka sang ining barunggay kaysa mga sustansya terribly ina sa mga katropa, no? So, buligan taman lawas ta, no? Para magsanyog ini kontra sa mga masakit, mga abyan, no? So, amuna, premium D3, mga katropa. Ang vitamin D nga makuha naton sa adlaw pero ginsulod na sa kapsula o kun sa soft gel capsule. Alright? Ang aton nga Santon Gold o kun Santon Plus Gold, mga katropa, dako maribulig ya sa aton lawas sa pagpasanyog sa aton depensa, mga katropa. Ang aton lawas tarantarandra may ara sa mga vitamin D receptors, no? So kinahanglan ta i-fill in inamabya, no? Ang mangosteen, antioxidant, ang aton ampalaya, mga katropa, nag-regulate sa aton blood sugar, no? And ang barunggay, kompleto sa mga vitamins and minerals, mga abyan, no? From A, B, C, ang aton nga kinahanglan nga vitamin E, no? At the same time, potassium, calcium, mga katropa, makuha mo siya 3 times mo sa mga supplement nga giniinom mo siya sa mga pagkaon nga may ara sang source of vitamin A, C, ang may calcium manda nga pwede mo pwede makabulig sa aton, no? So ang gintawagan ni ang ining ang aton nga ang
Balungay Miracle Tree tungod sa mga suplementong ara sa iya mga katropa, no? Na pamatud-an sa mga eksperto, ha. May ari man di mga katropa sang garlic ang presensya sang alisin mga katropa, inaalis niya ang mga harmful bacteria and viruses lawas ta. Ginakilala yun na pagkatapos gihatag signal sa mga antibodies na ton. Ngawayan nito kontra na sa...

0: kod lawas ta. Para magnami lawas ta, gadasik absorption sa mga vitamins, mga katropa, pinaagi pag-supplement sang vitamin C. Amuning aton nga nadakaan nga mga vitamins, mga katropa, gratudlo na na yung tatay. Sige, vitamin C ka para magnami. Pero ti, ang ginihimo, glable sa vitamin C, halin sa mga pagkaon ta, sang una, nga mga sustansya, pagkaon, utan, kagurano pa, gina-absorb niya, ginapadasig niyang proseso para magamit sa lawas naton. Now there are certain nutrients makwa sa utan abi mo. Pero subong way nay, ti adlaw-adlaw ginakaon mo hotdog mo. Adlaw-adlaw ginakaon mo mga chemical based nga mga pagkaon, instant coffee kag kurano pa. Ti amo nang naka ano sa aton, nakapabudlay sa aton mga katropa, okay? So ariya ang aton vitamin C mga katropa, pilion ta. Ang alkaline base ka vitamin C para wala update sa tiyan, wala sakit sa tiyan mga katropa. Amo na ang Santon Vitamin C. Alright? Mabakal nyo na sa mga butika marapit sa inyong mga lugar. Araw sa Mercury Drug Stores, sa South Star Drugs, sa TGP, sa Generica Drug Stores nationwide. Or pwede nyo man bisitahan ang aton nga Yes to Health Wellness Center, door number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, mga katropa.
1: Angka, diretso, Bullseye.
0: Mga commercial ta, kantuan ta pila kamali, test update, balita mga katropa sa aton patrol pagkatapos sa mga panundok.
1: Bullseye. Bullseye. XFM 90.3.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang hindi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
6: Daghan ng utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayagari ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
2: Sister Pain.
8: Ako si Danny, isa ka bus driver. O pagdugin sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom usang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
7: X. XFM. FM.

0: Cito Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Hindi naman
0: nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
4: Balik na rin sa pagpangalagad natin mga katropa sa atong talatuntunan. Morning ha sa mga katropa natin nga nakatutok sa atong Facebook. Pabalaw lang namon, ma-relive, Chief, no? Oo, ma-relive lang kami mga katropa. Stay stuck. Because we're stuck sa Facebook. Amore ko kisa bro, brown out. Lograpi mo ang epekto sa mga katropa, no? Inablang tanan mga operation liwato niya. Pero mga katropa mo na, wala to tatlong tagamay because ma-relive lang kami. Para makigangot kami sa inyo. Alright? And then, sa mga katropa natin, pareho naman, no? Update sa atong Facebook because nga may mga balita tala nga nahatag sa inyo sa aton nga mga programs kaysa mga activities diri sa Sudan sa Bacolod mga katropa. Damo na ta na pangatag ang gli radyo no? No? Damo na gli naka ano no? Naka baton sang radyo diri sa Bacolod mga katropa at Atlanta ha? Okay? Aryo, pero i-mention ko lang basi nagtutok mo nila sa aton nga paratuntunan Sir Bon Acosta sa Barangay Dulaw nakaupod man sa aton nga paratuntunan. Morning sa inyo, salamat gid. I hope okay lang kamuna no sa mga pila ka mga lugar diri sa siyudad sa Bacolod mga katropa. Okay, at the same time hulat-hulat lang because nga ti relive lang kami mga katropa no 747 sa atong talatuntunan ma kwaon ta pila ka test update mga katropa sa aton nga ano sa aton nga patrol because ang pila ka mga latest development mga katropa ariho may ara sang bag-ong kasal no nga na priso no matapos makuhaan sang 5 milyones nga shabu sa siyudad sang Bacolod.
0: Diretso. Bullseye.
4: Terrible no, bag-ong kasal ha. Ha? Nakuhaan sang 5 million pesos worth of suspected drugs. Diri sa Bacolod mga katropa. Check on ta pila ka mga update dira with Katropang France Andrew Burgos.
0: XFM Live Reports.
4: Katropang France, may aga.
5: Yes, Katropang Irving, sa ato niya pinaka-latest ring update ang sa natabo niya drug by bus operation dari sa aton sa syudad sa Bacolod, Katropang Irving, ang lugar na tabuan dito ni sa Purok Mabinoligon, Parangay 35, sa syudad sa Bacolod, kahapon, kaasang kaagahon. July 25, Katropang Irving. Considering the ginapatian, mag-duwanay ka mga persona ang na-aresto sa nasambit ng anti-illegal drug operation sa Bacolod City Police Station 1. So, duwanay ka mga persona, Katropang Irwin, babae, kaglalaki, ini, kikilala kay alias guard, ang lalaki, 34 anyos, kagang babae, kikilala sa kay alias Ann, 31 anyos, pero mga residente, ini, sa Purok 5, Magsungay, Barangay Singkang Airport, driman sa ato sa siyudad sa Bacolod.
4: Uh-huh.
5: So, sa investigation dere, sa pagpauna ni Police Major Eugene Tolentino, ang station commander sa Bacolod City Police Station 1, Katropang Irwin, yung patigayan na nilang drug by bus operation batok sa duwa ni sa mga persona. No? So, natigayan ni Katropang Irwin nga mabakalan, kag-ginulsar nila ang anti-illegal drug operation batok sa duwa, kag natigayon ning madakpan nga maresto. Nakupiska ni Katropang Irwin sa duha ka mga persona ang 800 gramos nga shabu, kaping isa man ka kilo. Kag Katropang Irwin nagabalor ini sang 5,440,000 pesos. Nga sa tuni ang nakuha sa duha. So in usisa man isang kapulisan ang buwan ni ka mga persona kung ano ning ilang relasyon kanya amo ni di ka dako sang balor sa buong nakuha sa ina. Yung confirm din ka tropa Irwin sa duwa ka mga naresto mag-asawan sa tali. Kaya natingal ang kapulisan sa lumismo sa Kapulis Major Tolentino nga do lainay pa kuno apelido. Kandig nang sa pagpangusisa nila nga lainay pa kuno apelido Blahaw pero mag-asawan sila.
2: Uh-huh.
5: Pero galing ka tropa Irwin bag-ulan sa galing ni Karina Kasal last March lang.
2: Oho. Oho.
5: Kahit tiway pabla na plastar ang ilan ni siguro mga dokumento sa tiyon sang kasal,
2: uh-huh.
5: Eh, kabagdanan nga ang papilido sang tagsa kaisa ni mga suspitsado ang lain-lain pa.
2: Oo.
5: So, teka tropa Irwin, ginako Manila nga bago lang din sila kasal, kaya tigin din siya Manila.
2: Oo.
5: Kung sa din silang simbahan, din kasal, but teka tropa Irwin na hindi talaga pag-utang naman sa detalye kung ano giningin simbahan sila naging kasal.
2: Uh-huh.
5: Pero dari nato, gintutukan ang nasambit ni nga lakas ng operasyon sa duwan ni ka mga persona o ang ini ng mga newlyweds
2: sa
5: Tropa Irwin.
2: Oo.
5: Oo. So, tigin confirm sa ato ni Police Major Eugene Tolentino nga ang operasyon ni sang duwa is nako ni sila.
2: Oo. Uh-huh. Uy.
5: Kaya ka Tropa Irwin, no, ang nakatinggalin sa negosyo sa duwa, not only just Bacolod City,
2: uh-huh.
5: but also in some other parts pagit sa Negros Occidental.
2: Uh-huh.
5: No? So, Katropa Irwin, gin-confirm na rin sa aton kay kung balikan ta ang, tinaligdan ng mga anti-legal drug operations sa kapulisan under sa Bacolod City Police Office.
2: Uh-huh.
5: So, kanda, bukito Katropa Irwin sa mga naresto nga mga ginakabig kabayo konting masilintan ni bi sa medyo high end ka termino mga kuryera.
2: Oho.
5: No. Para no black trapper wing kay ti amo ni ang pagkilala sa ina.
2: Oho.
5: Kay mga naresto to sa to mga dalakuan man tong mga kuryer sang illegal nga droga.
2: Mhm.
5: And also aging confirmant sa BCPO ng mga newly identified persons to or individuals
2: uh-huh.
5: Uh-huh. Na ginapatigan, ginagamit sa mga drogista
2: uh-huh.
5: para sa pagbaligya sa illegal nga droga. Pero galing tayo katra pa Irwin, bagod man sa aktibo, balang pamaagi sa BCPO sa pagtapna sa anti-illegal drug
2: uh-huh.
5: or ang pagtapna sa illegal drug operations sa Bacolod, isangin na aktibo gid, no?
2: Uh-huh.
5: Pero katra pa Irwin, ginaka-big ni sila sa karon nga mga new, no? Wala ni sila sa listahan, wala man din nakagito isong duwa.
2: Oo.
5: Pero galing katropa Irwin, natabuan gin na identify ni sila kayo nabaklan sila.
2: Uy.
5: So, nabaklan, in punan, in monitor for how many weeks.
2: Uh-huh.
5: So, ginusabi katropa Irwin ang anti-illegal drug operations batok or anti-illegal drug operation batok niya sa duwa.
2: Uh-huh.
5: So, ginpayag man sa ato ni Police Major Tolentino nga duwa ni katropa Irwin.
2: Oo.
5: Sila na ni ang pinakalitest ng mga courier Dris Bacolod.
2: Uh-huh.
5: I think ibang tuubos na dako.
2: Uh-huh.
5: So, ang muling rason nga ang katakbo nga balor sa tabo, ang kabugat sini ka Tropa Irwin, nandugin buo-buo tanahin niya sa ila.
2: Bao?
5: So, sila na ning budiga, sa buong mo, pag-go ko nga budiga, bla.
2: Oho. Dugay na sa ginamonitor ka Tropang France, no?
5: Ka Tropa Irwin?
2: Dugay na sila nga ginamonitor?
5: Do, maliti, mostly yung ginamonitor ni, hindi man yung maglabot sa kabulan, almost 2 weeks or 3 weeks ning monitoring man sa ila mo.
2: Mm-hmm.
5: So, ti galing nga muning na, ano, ginag-positibo, ginag-click ang operation, ang transaksyon, kasi natigayin sa nga manakpan.
2: Mm-hmm.
5: Confirm naman kay Police Major Pilitino, call ka Tropa Irwin ng 5 million, di bala?
2: Mm-hmm.
5: Ano pa na yun, ang amugin ni bala ang kabugusan niya, balor niya na ginagdagdra sa ila.
2: Oho.
5: Pero, gin-confirm sa ato ni Sir Tolentino nga na ano na ni, na pang, ano na ni, na segregate na ni ko, no?
2: Uy.
5: So, oo, nasurang na segregate, masabog na segregate, na subong.
2: Na impake, na pakete na, na nasan, putos-putos na.
5: Butiga ka ba, ikot pareha sa mga delivery ni, kung may mga parcel na mabusin mo, ikaw na ma-segregate na mo.
2: Ready for distribution na?
5: Oo, ready for distribution. Yan, hindi daw amo ni sa Katropa Irwin, hindi na sila nga amo lang ni.
2: Mm-hmm.
5: Posible nga kinilo pa ni.
2: Mm-hmm.
5: Kahit i-produce itong mga operations, ng mga nadakpan na yung mga couriers, ginaligar courier,
2: mm-hmm.
5: ang mga na-distribute naman ito ka Tropa Irwin until sila madakpan sa kapulisan.
2: Mm-hmm.
5: So, damo na nila gali nga na pangdulungan.
2: Oho.
5: Kahit tiging confirm sa aton, ngayon hindi lang Bacolod, di mga kaingod naman din ng mga banwa at syudad ang reader eh.
2: Mm-hmm.
5: Nga posible sakop sa ilan ng operasyon nga duwa. bilang nga magandang sawa katropang Irvine, no?
6: Mm-hmm.
5: So, TRA, yun ang imbestigaran ini, kung sa din ginihali ng ining mga supplies na siya bunga kadagpo gini, eh.
6: Mm.
5: Kag di sina mismo ang magkapangatubang gini sang kaso sa paglapas ng atay ako na Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 kung ako ng Republic Act 9165.
6: Uh-huh.
5: No, by Monday,
6: uh-huh,
5: first hour of the day, Katropa Irwin, may file na niyang kaso batok man sa ilang aduan.
4: Oh, why pa rin kayo tilaw the cop, no?
5: Why pa rin na kagi the cop kay mag-ugin sila. Mm. Tapos na rin ko nasubong Katropa Irwin na dumduman mo tong payag sa ato niya City Director.
6: Mm.
5: Mangod sa sining nga mga tibong operasyon sa kapulisan.
6: Mm-hmm.
5: Masami gini nga matigayin ba lang ang madakpan ang mga ginapatihan, mga budigero na, o kung mga courier ka sa Firewind sa Shabu.
6: Oo.
5: Kahit tiyan mo nisubong nila nga strategiya mo, gamito nila ang mga wala-wala sa badak.
6: Oo.
5: Wala na increase ang pangalan sa Barangay Anti-Drug Abuse Council.
6: Mm-hmm.
5: So, tigil na take advantage ni kung sa mga drugista para magamit ang kagmaging tayo, yun to lang lakas ng operasyon sa illegal na droga or distribution nila katropang Irwin.
4: Dako, idguro kita, diay.
5: Ati, nagligad to sa information tanga nakuha. Itindi, guro, kay iti may mga gin-confirman ni sa aton sa kapulisan nga sa tion sang isa ka gramos, kuno lang mabaligya. May isa kalibo na kung nung nakita ang ano da, ang baligya man.
4: Pila to?
5: Sa kuno ka gramos, isa kalibo. Kaya isa ka gramos, nang subong ting 6,800 na.
6: Mm-hmm.
5: Eh may isa ka na kalibo nga kubisyon da.
4: Oho. Pero ano
5: sa tiyon, saan ka na isa ka gramos, di ko makabaligya ka na karoon ka tropa Irwin ng 10 ka gramos, di may 10,000 ka na.
6: Mm-hmm. Ay, grabe ba?
5: So tiyan mo na ang lakas ng ano, transaksyon dira sa ila, bati ongoing pa man ang investigation para sa pagtubod ni Katropa Irwin kung saling ginihalin ng mga supply kag nga mo ginibigyan ako ang aridiri sa karon sa syudad sa Bacolod, no?
4: Pero galing...
5: So, hindi lang ni siya ni Katropa Irwin sa muling adlaw ang ginbaybas. May pila pagi ka mga parte man sa Bacolod, pila ka mga police stations, ang nagpatigayon man sa anti-illegal drug operations diri sa ato, no? Nga dumay kabugusan to gani, kung sumahon ta, tumatotal ka Katropa Irwin, dumay, ano, may kapin 6 million pesos, no?
6: Uh-huh.
5: So, kapin, or mga ginabuluan, 5,700,000 pesos. Ang kabugusan niya na kumpiskar sa kapulisan all over the weekend man katropang Irwin, no?
4: Gabi, no?
5: Oo.
4: Di, isa na may accomplishment sa pulista pero totoo lang katropang Franz. Nag, isa ka para mo katanon da. Ang amon ni kadako, Gidja Perminga. Di ni kahalin man?
5: Oo, amon na yung dako ka pamangkot na. Kahit masiling na to, wala man din underground. Wala man di ano, wala man di drug lab, laboratory bla.
6: Oo.
5: Eh, maalangan man masiling tangali mas dalundupa.
4: Oo. O hindi ganito ulan? Nga manalo ka lang?
5: O nga ganito, basi pala kito buot daw.
4: Oo.
5: So, tiga lang tayo, amun ang pamangkot, tayo libugulo sa kapulisan kung may kito buot din man, hindi na nila pangitaon.
4: Na. Grabe,
5: so,
4: grabe.
5: Pati pamatihan, tanika Katropa Irwin ang interview ni Naton kay Police Major Eugene Tolentino, ang station commander sa Bacolod City Police Station 1, ang otis sa ilang anak kong accomplishment, matapos makuha niya ang 5.4 million pesos kay Shabu.
7: Ati actually, isa na sila sa mga ano no, kumbaga daw dugay na nato nga ginamonitor. Which is nga nagadala sa mga adlagpo nga itin.
6: Kasi
7: if you remember si Randro nga ang this recent nga mga nagliligad ng mga binulan, lagpo man ang mga recovery natin haton ng mga operation. So amuni sila ang mga persona nga kumbaga daw nag take over naman sa pag ano pag distribute sa mga item kay ti ang previous nga lagpo na ano man nga mga distribute daw amo ni silang nagabulos kumbaga.
6: Ah, okay. Pero sir, nang atong kulang taon tani, bali hindi man to sila konektado, no?
7: So sa iba medyo may
6: connection
7: man sila.
6: Ah, okay.
7: Iti considering ang ilan nga mga daw mga ang ginasupply